Madzungula ya misho haimiso provincial di Maputo muhlayi Natalio Libombo muzvangeli wa tiko asindzisa kuva kuvane huvoneleli byikolo bya milawu ya ta mafambela switaratwini ngofu ni ku xixima ta vuchayeli bya mimovha ku switarato swa tiko. Daniel Chapo asindzisa nakona kuva ku khatisiwa hi xitlhelafuzi vanhu va nga vaka va fanela ku va va vhikela ku humelela ka timhangu ta mimovha switarateni. Muzvangeli wa tiko a hlaya timhaka leti swa nga ku hlunamela mhangu ya movha yi humeleleki vusikwini bya mugqivela wa tolo a xifundzheni xa le Nakala Vetla a xifundzhankulu Nampula ku yone ku luziki vutomi bya 10 bya vanhu 51 ni ku vavisiwa ka van'wana va 10 na vabiri. Muzvangeli wa tiko a ku ca vadokodela ni vatsutsumeli leswaku va va ni vuzombe ni ku tendela vanhu va kumaniki ni khombo bya mhangu leyi xikan'we ni ku va ku seketeliwa lava va lahlekeliwiki hi maxaka yavo. Na ku yenceka leswo ntlawa wa vuhloli wa inatru xikan'we ni mintamu ya vupholisa bya huvoneleli bya xitarato hi ku hangwesa wu kongomiya xifundzheni xa le Nakala Vetla a xifundzhankulu Nampula a ku va u ya hlola ni ku vona hi kusuhi xivangelo xa mhangu leyi yi dlayiki 10 bya vanhu 51. Ntlawa wu yi kuma leswaku xivangelo i ku kala ka matshamela manene ya movha ni matshamela ya ku kala ma nga lulamanga a xitaratwini. Ntlawa lowo wo dzungula leswaku muchayeli wa movha wo hambiki mhangu leyi a tsutsumile na lonkama a nga kaza juleteliwa a ku va a khatisiwa hi leswi swi nga vaka swi n'wi bindzwa. Mazana mabizi wa swibomba swintshwa swa ku va tinjhini ta swona ti tirha hi gaxi musumbuluko byi xaka swi ta nyikeliwa xitshungwini a ku va ha swona ku ta pumbiwa nxanisa yi vangaka hi ku kala ka maxapa hikwalaho ka ku pfumaleka ka maphalafeni mhandzu wa mpfilumpfilu yi vonakaka ku matiko ya Medi Oriente. Nsonto leyi holobye wa ta ntleketlo Joao Matlombe a yi vona hi kusuhi ta malulamisela ya lowuntizwa wa Stadio da Independencia ka maxava lana dzunguliki leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku tihita leswaku ku ya tlhasa vugan'wini bya mfumo lowu ma munisipio hinkwawo ya tiko ma va ni tinkomponi ti yelanaka ni mintleketlo ya xitshungu. Xiyenge xa ta vudavu ka xokwe xifundzwa xa le ka Gaza na n'waka xi ve ni ku tlakuka ka timhaka ta vuvabyi bya diareya. Tinhlayo ti komba 800 wa timhaka ku tin'hweti tinjhazo ta ku sungula na n'waka. Ku tlakuka ka tinhlayo ku katsa ku vindlavindlekisa xiyenge xa ta vudavu hikwalaho ka ku va ku nkama wa ku fana wa lembe tshikhalutiki ku vona kiki 170 wa timhaka. Muzvangeli wa ta vudavu ka xokwe a dzungula leswaku ku va mati ma ni nsila hi swin'we swa swivangelo swi yengeselaka mavabyi lawa. Ntlhanu wa swikola ni swipiritana swa le Bajone ya xifundzheni xa le Mukubela xifundzhankulu Zambezia swi pfaliwile mhandzu wa ku va vadyondzisi va ta va va tsutsumile mimbangu ya vuyantizo ku fana ni vaongoli hikwalaho ka ku va va ni ku chava ka leswaku xitshungu xi va hehla ku va va ni madzimi mayelanaka ni ku va ku ni swihila swa ku va vanhu va tshukuvela swizo swa vununa. Mathixa ni vainfermeiro

Ba tsutsumi hi ku chava ku dlawa. Madzungula lawa ma byeliwe Primeiro Secretario wa Frelimo wa le Zambezia, Francisco Nangura. Tiku bya Niger byi tsimbisi ku tirha 5 wa switichi na 4 swa vuhangalasi bya madzungula swi hehliwaka ku va swi hoxela matshamela ya ku zula ni ntshamiseko tikweni lebyiyana. Xivubyana xa vulanguseli bya mintirho ya vutsali bya madzungula a Niger xi hlaya leswaku ku pfaliwa ka switichi leswi ku ta va ku li lokunene a ku va ku bekiseka ni ku xiximiwa milayo ya tiko, hambiloko min'wana mitlhangano ngopfu mi hanyelaka timfanelo ta vimunhu mi hlunamela maendlelo lawa. Vaxiyi va enteleliki ku xiyata matshamela ya nkama va dzungula leswaku musumbuluko byi xaka doroba bya Tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasa ka 37°C, ku landzela Kelimane na Beira 35, Inyambane 34, Nampula Ximoyi na Vilankulu 32, Pemba na Nchayinchayi 31, Maputo 30, kasi Lijinga ku pepela hi 26°C. Vayingiseti va tsandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayimi Sor Provincial de Maputo, mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

0: Mwingiseti ya koyozela ka unwana nongoloko ta vudzimi ni vufui nongoloko wa emisoro provincial de Maputo xitichi xa radio Mozambique. Namuntlha hi ku tela ni yin'wana nhlokomhaka hi navelaka ku va hi bula yone, hi vulavula hi vubindzuli bya matandza, matandza lawa ma bindzuliwaka hi tihuku leti vitaniwaka mapoedera. Nongoloko wa namuntlha u kumeka mavokweni ya Julie Mavota swin'we na Thomas Buruma lava ku navelaka a vuyingiseti lebyinene. Tihuku ta mapoedera hi ntoloveto leti ti bekaka matandza ti xavisiwa kumixana na tini kusuhi na 17 wa mavhiki ya vutomi, na kasi ke hi nkama loko ti va na ti lulamile ku va ti sungula antizwa ku va ti bindzula a matandza kusukela ka 10 bya mavhiki 5-4 kumixana 20 ya mavhiki ya vutomi. Tihuku ta mapoedera ti fanela ku va ti bindzula na ti tshama ka mimbangu leyi mi tshamisekiki misisiki swinene, nakona na mini a matshamela ya ku va ti nga kota ku va ti bindzula a matandza hi laha swi fanekelaka ha kona. A tihuku ta mapoedera ti na swiyenge swibizi swa ku ti fuya, hi vulavula hi leswi vitaniwaka sistema de bateria ni sistema de piso. Sistema de piso hi vulavula hi tihuku ta mapoedera leti fuwaka na ti le hansi, kasi sistema de bateria hi leti fuwaka na ti le ndzeni ka magayola. Namuntlha ka nongonoko lowu hi navela ku va hi vulavula hi mafuyela ya tihuku ta mapoedera hi ndzeni ka magayola. Hi vuyeliwa ha yini loko hi fuya tihuku ndzeni ka magayola? Loko hi fuya ndzeni ka magayola, a ntsengo wa matandza lawa ma faka loko ti beka kumbe ti tsikela i wutsongo swinene ku hambana ni loko ti fuyiwa ti le hansi. Swa na byala ku va u swi tiva leswaku hi yini a huku leyi yi kalaka yi nga beki a matandza, nakona hi yini huku leyi yi vabyaka yi julaka ku va yi voneleliwa. Yin'wana mhaka hi kumaka ku humelela ha yone hileswaku i titsongo tihuku leti ti khomiwaka hi mavabyi hikuva swa kazata ku va ti tolovela ku va ti kumana kumbe ti tshama na timanyanile. Kambe ke nakona ku ni leswi u luzaka swona loko u fuya endzeni ka gayola. Tijula a mali yinyingi ku va u sungula ntizwa ku fuya tihuku endzeni ka gayola. Tihuku ti le ka matshamela lawa ya ku va ti kuma leswi vitaniwaka a stress, hikuva ti kumeka ka matshamela lomu ti kalaka ti nga koti ku va ti yenca leswi ti navelaka ku yenca swona, ti zandzaka na mi ku tolovela ku yenca swona hi vulavula hi ku handza. Tamadela, tihuku ta mapoedera loko ti le ka nkama wa ku va ti bindzula hi vulavula hi kusukela ka mavhiki kumbe ka vhiki bya 15-4 19 semanas ti jula ku va ti dya 120 wa magrama ya rasawu bya A5 hi siku. A rasawu byi fanele ku va byi nyikeliwa ngopfungopfu hi ntshima 20 hi siku, ka makhambi lawa ya mabizi 40% ava ya 50 gramas ya rasawu a mixweni, kasi lawa man'wana ya 60% a nga 70 wa magrama ya rasawu a fanele ku va hi nkama wa nhlikani. A peso byi julekaka ka huku ya poedera ka nkama lowu byi bekaka amandza a fanele ku va byi li ya 1 kg 700 grams kwa tlasa 2 kg 100 grams. A peso bya le hansi ka leswo hi loko a huku yi nga kumisa kuda hi laha swi fanekelaka ha kona kumixana huku leyo yi li a mavabyi. A mati, mapoedera ma fanele ku va minkama hinkwayo ma ni mati, nakona yi li mati manene lawa ma faneleka ku va tinwa ku va ti tshama ti nga na toza, nakona ti bindzula hi leswi fanekelaka ha kona. Tihuku ta mapoedera ti fanele ku va ti va ni mati 24 hours hi siku, a nga leswaku kusukela byi xa hi ya tlhasa ka mixu wa siku byi landzelaka. amati tihuku tifanele kuva tiva na wone minkama hinkwayo. Xin'wana xi julekaka ka mufuwi wa mapoedeira i magezi. A magezi ka mufuwi wa mapoedeira ma fanele ku va ma longoloka ni mabindzulela ya matandza, nga leswaku handle ka mati ni rasau ku juleka ku va a gezi ma nyikiwa hi laha swi fanekelaka ha kona ku va ma bindzula. A mapoedeira ma jula ku va ma va ni 16 ku hatlasa 17 wa mawora ya gezi hi siku. A nga leswaku hi fanele ku va hi engetela a gezi bya dambu ku va byi tlhasa ka 16 ku hatlasa 17 wa mawora hi siku. A ka vhiki bya ku sungula u byeliwa leswaku u fanele ku va u tlhavika a gezi hi 17 horas u ya tima hi 18 horas hi khanela hi nkama loko sungulaka ku mphuma, na u ma tlhavika ntsena hi wora byin'we ku va a tihuku ti va na tini a gezi bya ku tlhasa 16 ku ya tlhasa 17 wa mawora hi siku. U fanele ku va u engetela a hafu ya wora bya gezi kusukela ka vhiki bya ku sungula ku va ku ya tlhasa 16 kumbexana 17 wa mawora ya gezi hi siku. A nga leswaku loko u tlhavika gezi 17 horas u fanele ku va u ya tima hi 21 horas. Mawora ya ku sungula a gezi ma tirhisaka byone i dambu bya ntumbuluko. Hi tlhelo bya vudahu, swa nga ndlela ya ku vhikela ku va tihukutaku ti khomiwa hi mavabyi lama vitaniwaka ngopfu biosegurance, hi fanele ku va vonelela ngopfu a timhaka ta ku fana ni leti. Disparasitação. Mapoedeira ma fanele ku va ma disparasitariwa kan'we hi tin'hweti tizazo ndzeni ka loko ti le kahansi ti bindzula ematandza, swa nga ndlela ya ku va ti nga kumiwi hi mavabyi lawa ma vitaniwaka parasitas gastrointestinais. Anyezana. Tihuku ta mapoedeira ti fanele ku va ti nyikiwa anyezana ya ku ti vhikela ka Newcastle hi vulavula hi muzungu, na u fanele ku va u ti nyika a vaccine allergy kan'we ndzeni ka tin'hweti tizazu ku fambeni ka mpfhuka lowu ti bindzulaka a matandza. Ni navela nakona ku va hi ku tluleta leti yelanaka ni ta vubasisi. Andzeni ka vubasisi bya lomu ku tshamaka kona emapoedeira ku ni leswi vitaniwaka limpeza seco, limpeza úmida, desinfecção, vazio sanitário. Swi ni lisima likulu ku va u ncincacinca maencela ya ku va u disinfetara lomu ku tshamaka kona emapoedeira yaku, swa nga ndlela ya ku va u helisa ku kumeka ka swidodwana leswi nga ka tshuka swi beka khombyeni emapoedeira yaku. Hi vulavula hi ku sungula hi limpeza a seco. Loko u ni pavidlawu lebyi byi kumekaka kona a tihuku, u fanele ku va hi minkama minyingi u humesa hinkwaswo swigotso, hi vulavula hi makumedoro ni mabebedoro, hi vulavula hi swinwelo kumbe ni swidelo. U susa hinkwabyo a seradura hi ku tirhisa a foxolo, na u beka byin'wana bya ku woma ku va byi pfala mbangu lowu u suseke lebya khale. U susa hinkwawo amasaka ya xitrumi xa tihuku ma kumeka a kuli lani kumekaka kona a pavidlawu lebyi u fuyelaka kona a tihuku taku. Hi ku tirhisa a minkukulu leyi kukulaka yona aka mapoedeira kumbexana a mapavidlawu, hi fanele ku va hi sula halahaya ehenhla limpeza úmida. Hi ku tirhisa leswi vitaniwaka biogene, 200 ml ya biogene ka 100 wa malitro ya mati, hi fanele ku va hi hlantswa a maxapa, a redi, paredi, cortina, maviga, swipfalo ni vugan'wini bya laha ku semendeliweke kona, swa nga ndlela ya ku va a pavidlawu byebyu laha hi fuyelaka kona ku tshama ku basile. Hi ku tirhisa xiponci, hi fanele ku va u yenca hi ku fana aka mabebedor ni makomedor, na hi minkama hinkwayo hi tirhisa a mati lawa ma hlayisiweke. Loko u yenchi leso u fanele ku tirhisa mati ya ku basa ku va u limpa kumbe ku sula hinkwako lomu khalutiseke a mati mangani a biogeni hi vulavula isabaum u susa andzeni ka pavilhao hinkwawo mati lawa u ma tirhisiki loko u limpa kumbe ku kukula. Khambi bya vuzazwi navela ku va hi vulavula hi leswi nge disinfection. Fanela ku va u vhuthela pavilhao ndzhaku ku tirhisa a farm guard 500 ml ya farm guard ka 100 ml ya mati hi ku fana swa tizela ka makomedor ni mabebedor na u ma tshika ma woma ka mbangu wa ku woma lowu ku kalaka u nga tshindzekeli a nga va makondlo kumbexana a tinyanyana. U pfala pavilhao hi mpfhuka wa ntlhanu wa masiku. Ndzhaku ka ntlhanu wa masiku u vhuthela ehansi maparedi hi formalina, litru dzin'we bya formalina ka 10 bya malitru ya mati. Siku dzin'we na u nga si amukela a mapoedera pavilhao ndzhaku, u fanele ku va u hangalasa a saradura ku va u hamba a mubedo. U pulverizara a mubedo lowo hi formalina, litru dzin'we bya formalina ka 20 litru ya mati. Mizi ya mapoedera. Ntalo wa mavabyi ya mapoedera ma humelela hi kolaka ku va hi nga lavi titi laswi fanekelaka kone a malandzela ya ta vubasisi ka makhambi man'wanyana a hi landzi a mahincela manene leswi engetelaka ku va a mapoedera yesu ma kumiwa hi mavabyi mhaka yi nga yincela leswaku ma pumba a mhaka ya bindzu bya matandza. Nkongometo wukulu i ku va hi nga dahi tihuku kambe ina hi lumukela ku va ti khomiwa hi mavabyi. Ku lumukela a mavabyi hi ku tirhisa a ma-antibioticus swi fanele ku va swi landziwa ndzeni ka swileleto swa lava va ku nyikaka a mapoedera yaku. U fanele ku va u landza hi vunyaminyami leswi u leletiwaka swone nakona ndzeni ka mimpfhuka leyi u leletiwaka yone. U fanele ku va u basisa a pavilhao ni switizwi hinkwaswo swi nga lumiya ndzeni. U lavitite u cheta byinene kumbe byikulu leswaku a wu kumeki makhondlo kumbexana swihazinyana switsongo leswi nga ka tshuka swi hoxela a vubindzuli bya tihuku taku. U fanele ku va u vonela hi vunyaminyami byinene leswaku a saradura u cheleke byone bya tsakama. Loko byi tsakama u fanele ku va u cinca u chela byin'wana. Hi minkama minyingi u fanele ku va u pfula a mimbangu ya ku va ku ningena a moya lomu kumekaka a mapoedera yaku. U fanele ku va u nga tirhisi ku tlula mpimo a ma-antibioticus inakone tiva leswaku loko u nga landzi a swileleto swa manyikelela ya muzi ka mapoedera yaku swi nga yenca leswaku a mapoedera yaku ma kumeka a khombyeni bya ku va matandza ma nga bindzuliwi hi laha swi fanekelaka kona. Muyingisi twa ku tsandzeka hi tlhasa vugan'wini bya nongonoko wezu wa namuntlha lani na hi vulavuliki hi vubindzuli bya matandza lama sukelaka ka tihuku ta mapoedera. Va ve na wena Julie Mavota na Tomas Buruma lava ku navelaka vuyingisi byinene ka mintizo ya emisoro provincial de Maputo le mahayaka mahlweni. Kudai ku yengeta
1: taburimi ni vufui
2: nongoloko wa emisoro provincial de Maputo u humelelisaka a mintizo ya vubindzuli milandziwaka hi vayaki tiko.

Ingoma swinene Natalio Lebombo loko ta va uswikotile a ku hi fikisela matimu ya siku ya mahlweni ku pangalatana ni muyingiseti wa hina na hi kongoma ka nkama wa 6 horas xikarhi loyi nga ta kumaka Journal de Manhã kambe i nkarhi wa ku va hi ku tsundzuxa mayelana ni ta matshamela ya nkama ka siku la nyamuntlha 11 ka Mudyaxihi wa 2026. Doropa la TED hi lona litaka hisaka ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na li kumekaka mpimo wa 37 graus centigrados, ku landza Kelimani na Beira na 35, Nyambani 34, Nampula, Ximoyo na Vilankulu 32, Pemba na Njhayinjhayi 31, Maputo 30, Kugamesa, Lixinga, Pepa hi 26 graus centígrados. Namuntlha ku ta voneka marifu kambe ku nga ta voneka mpfula, ta va siku la ku basa ngopfu swinene. Hi ramba Chakazi na Ubaka loko va ku hinkwaswo swa ku biha a swi boha hi vito la Yesu, hi tindekisa hinkwaswo leswi swi lavaka a ku tindekisa makungu ya wena na nakona swi nga ku hluvukisi. Pfuka kindlimuka ka siku la nyamuntlha na wo ni ku tshemba leswaku hinkwaswo leswi u swi kunguhateke ku va u swi landza ka siku la nyamuntlha u ta swi kota, nakona u ta swi kota ku humelela ka swona.

Gingirika Maputo akunene hili kafiki lantiro lipuli wakanya munja viki lana akunene inavela kalesha kufiki lili likufambela itinjela li tinene. Ita hringisa kula vitela wana kulori hivona lesha murangil watiku ose akumeka astadu da independencia kalika stadio da mashava kungal kala ta vona leswa ko kasevana kulore valungile kuva vangena ka vai kombi santiro lo wa kunyikeliwa ka memova. Na irinjela ngarlo wo hita nyemela idaramba yena asama tusi kuva fai kombi savunanga

Murangi lwatiku Daniel Chapu namuntla anikeli 190 wa swibomba swa nhleketlo leswi swi nga ta pfunaka xitshungu ni vadyondzi va xikola lava ka masiku lawa gamu ku vonekaka ku karhateka hikwalaho ka mintirho ya nhleketlo.

0: Igemeta ko la nongono ko inhlikan mindset bamsalisa Veronica Sidumona Thomas Buruma alinhlikan
1: Inhlikan Maputo Nongono ko tama jungula yasiku a shifunjankulu Maputo
2: Horas 17 minutos e carnaval queiro e como eu combisile enxergar uma puto caminho de rádio Moçambique em Carlo e Kunga aka e Kunga é uma ganso maculo cutamela a xingue xinguana chaminho de rádio Moçambique caminho de missunguleca em caro e o 4 na 45 minutos valqueiro va Kunga na yona que fica cansimbe e a 10 horas. Hi 10 horas hi ta bela a xiyenge xin'wana hi ririmi la xiputukezi hi ku nga na xona a ku va hi ta gemeta hi nsimbi ya 3 horas ku bala leswaku xiyenge lexi hi xi tamelaka i xa vunharhu xa mintirho ya radio Mozambique hi nga ta va hi ku nga na xona hi kongoma ka nsimbi ya 3 horas. Henhleni ka swona na wena Jose Ariel Makwakwa n'wana wa Lucia na Ariel lweyi a ku xuvelaka vuyingiseri byinene bya mintirho ya radio Mozambique na ka swona hi ku navelela a ku longoloka khwatsi ni lexi xiyenge ni ku va mintirho mi ku fambela hi tindlela tinene wena u kumeka u ka nkarhi wa ku humula loko ku va kunene ku va hi nkarhi wa mphindelo u ya fika na matimba ma li kona ku landzeni ka xiyenge xin'wana hi longoloka na wena ku fambeni ka siku mfumo wa tiko u nyikeleke 190 wa swibomba ka muganga wa Grand Maputo hi ku kongoma a ku lwisa timhaka ta vukiyekiye bya mimovha ya ntleketlo ka swona yi amukela ku losela ka hina hi ndlela ya vunanga.

13, Itlantecala 23 minutos na 50 segundos. Impela na curranza, na curranza. Ntisele aniguente. Ah! Xatika impela. Lirhandzulele ni vaka ni na lona na wena. Likulukumba ngopfu swinene. Marito lawa a hi ya hina. Yo endla hi ku lombeka impela hi nkarhi lowu wa nhlikani i ya Umberto Benfica wa Zimbu. Hi yena tshineleke ku veneni mpela a hi khangulela lexi xiyenge xi hi tamelaka xi hi khomaka xi nga ta hi kokovisa hi kongomaka nsimbi ya Dzasazores. Ronaldo Manyisa wa vulavulela nga ha gwenti ku endla hi ku tikhoma. Ali loko u swi twa kolo nga kona leswaku a wa ha gwenti ku yima. Famba etlela makamu.

Vanga keva makamu, va shaniseka aka, hiku kutliwa, va shaniseka aka, hiku dzelu walesaka, hii jima kofu. Ahinu madoza eme, ipuziti cold drink, ipuza oma JC, nisu nwanyana. Vanyingi, va atele va makamu, mabele ya Ronaldo manyisa, imu kweleteke, kutipata na ina inkarlovu. Nkarlom pelo wambaneke ni minkari mingwana. Nkarlom pelo nga wali isima. Nkarlom nga waku lungo loka. Nkarlom nga waku famba ka ina na wena. Hikola kami ntiri ya Radio Mozambique. Hiti kedele wena. Anga kona vungwana nga nale sima. Loka nga ni wena. Likari wa hombe ovala wiku makana ulikona. Hina ilava wena. Hita pfumela loku na wenavu. Ulikari ulava kufamba na ina yukuva. Shali sima inga naso. Hi wena ntena.

kuti byala ka hina ikuva ni mali ya ku xava mapawa, ikuva ni mali ya ku heleketa mpupu kaya, kuva vatsongwana va ya mahlweni hi ku tlalamba, kuva vatsongwana va ya mahlweni hi ku tibyela hi vukona bya vona laha hansi ka jambu, na va tiva leswaku bava wa vona, mani wa vona, va endla hinkwaswo ku veni ni va ya heleketa leswi swi va vilelisaka endyangwini. Kambe loko wo fana na Makamu, u ta tibyela hi ku veni ni u jisa lava u kotlanaka na vona xitiratini. Swoswo swi nga ha tshuka swi ku pfuxela dinga vaphenduli ka tindota ni masungukati. Ku fana na feroviari wa ka Maputsu, a kinginziweke ka jornada lavumbirhi na swi komba ku sungula ka Musambola hi Costa do Sol. Wa ba Costa do Sol, papai. E depois, a ba hi un zero. A ku na mihandzu ya ku vava ku tlula ku va va ku ba un zero. Leswaku a wu ganyanga, a ku va u ringanisa ntlangu, kumbe ku va u yalela ku kinginziwa koloko. Aha. Mhaka ya ku fana, papai, yi humelele na Real Madrid ka vusiku bya tolo. A tlhela vhutuziwa hi Barcelona 2-0. Reali lweyi bava swi mu tsandzile hambi ku veneni a bala xa ku karhi xi kombiseke ku yala kakwe a ku tsubunyiwa hi vafana va Barcelona. Kambe hi ta ku yini? Swin'wana hi minkarhi min'wana swi lava ku va u pfumela leswaku wo hluliwa na kunene a wu nge bali nchumu swa ku hambana na swona. Loko u hi vona hi litani bava hi khunga hi ya ka nsimbi ya 14 hours. Hambi loko va nga ta va swi vulavula va ku swi tatela va ku swi tamela, kambe ha hi khede wena mpela. 13:37 i Radio Mosambika dropeni la ka Matsolo xifundzankulu Maputo. Eka no va longa kona hina va tolo ni tolweni masi.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi nita kuhini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira la nini makala. Nilahlekeliwe hi karitao la swibedlele. Kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani swibedlela ufiko vatlamshela. Vata kupfulela karitao lintsha, vathlela va kuendla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa swibedlele kwa valahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Titsi uta kuma humelelo ka swona
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
3: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
2: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
3: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava. A ku na ndlela phela.
2: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa laha kaya loko va vuya le xikolweni.
3: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
2: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena laha. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: 14 horas na 10 minutos inkarhi wunene wa ku va ku nge le khale hi ta va hi ti nghenela nkuweni bava ankuweni lana hi nga ta kumaka leti hambaneke ti dyondzisaka ti yakaka munhu ti mu tshinyaka ti mu kombaka leswaku a fanele ku va a kula hinkwaswo leswo papa hi swi kumaka nongonoko wa nsati. Nongonoko wa nsati bava u khandhiwa Radio Mozambique, u cheliwa Xinyalana, u cheliwa Kaldo, u cheliwa Mazetona, u cheliwa Mafurha, hi tlhela hi pima ni ndzilo lowu faneleke ku va wu swi wupfisa. Mabatata hi chela hi matsongo papayi. Leswo u ta swi kuma ka nongonoko lowu u wupfisiwaka u tlhela u fambisiwa hi Monica Novela. Nongonoko lowu papayi u kumeka ku va u twa hi ku va yi nghena ka xiyenge lexi xi nge hi le nkuweni. Ka ndhawu ya ku titimeta, ka ndhawu ya ku tenga, rhula u nga endli guwa u twa nongonoko wa nsati.
1: Wansati mahanyeleni.

0: Wansati ani ntamu, ani matimba ya kutilandzela mintirho yakwe, kusukela ndyangwini, masin'wini, bazara, nkerekeni, ntirhweni, hambiloko a tshuka a hlangana ni swikarhatu, a endla hinkwaswo ku va hlula swirhalanganya swa siku lin'wana ni lin'wana. Ka minongonoko ya hina, hi ta na hi kombisa ku kumeka ka wansati ka swiyenge swo hambanahambana mahanyeleni yakwe, na hi humelelisa ku tihita ni ku tinyiketela kakwe a ku va kota ku hlengela a ku tlakuseni ka ndyangu wakwe ni ku hluvukiseni ka tiko. Ka nongonoko wa nyamuntlha, hi ta emahlweni hi ku kombisa mintirho yi landziwaka hi mamana Evelina Sithoe, mamana wa ndyangu, nkosikazi, mudyondzisi wa ku fambisa mimovha a nga instrutora. Ka ntirho lowu, mamana Evelina a vula leswaku wansati a kona kambe hi nga n'wi kuma hi nhlayitsongo, hikuva vanyingi va yanakanya leswaku ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha u ngo endliwa ntsena hi vavanuna. Hi ku kumeka ka mamana Evelina Sithoe ka ntirho lowu, swi le rivaleni leswaku wansati a nga swi kota ku landza ntirho lowu wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha ku fana ni wanuna. A ku va hi tiva entelelo wa mintirho yakwe ni leswi a swi endlaka ku va hlula swirhalanganya ka ntirho lowu, a hi kumeni mabulu ma fambisiweke hi mutirhikulori Victoria Sithoe. A hi mu yingiseni.
1: A ku sunguleni ka kona a swi ni mabyalelanga, ni ve ni xitaxio ni tisa, kambe ke ka xitaxio sweswo a hi kumananga ni ku na byala swinene, hi kumake ni ku kazateka, kambe ke a ku kazateka loko ku ku i xitaxio a hi ku tisa i xitaxio ntsena, ku va a lava va hinyika ka xitaxio lava va na byala swa ku va na byalile, swin'wana va hi komba swin'wana va hi kombi, kambe ke hi ku pfuniwa hi ku santa kwesu hi swi kotile ku va hi hamba xitaxio lexi ni nga tlhangana na xone, ni kota ku ni sungula ku ni nghena ndzeni ka swona ni xambela ndzeni i praya, se ni nghena ka praya la kona ni kota ku lani ka swi va bukusisa ku yini va yincisa ku yini, kambe ke na hi pfuniwa hi leswi va hi pfunisaka hi swona, kambe ke na swi nga na byali, hikusa loko li xitaxio van'wanyana va na byali ko va va mi nyika hinkwaswo leswi va tivaka swona. A ni nge swi tivi swa ku i mhaka munhu kumbe matshamelo ya hi ni vanhu leswaku van'wana va swi tivi, van'wana nipoti va swi tiva ku tlula van'wana, a ni swi tivi, kambe ke a swi hi nga byalelanga swinene. Loko ni kume xitaxio lexi kutani ni ya kuma antiso lomu ni nga tholiwa ku va ni tisa hi lomu ni tlhanganeke ni swikarhata
2: swa matshamela munhu hi ncwini leswi yencekeke.
1: Loko ni amukeliwile ka xikolo lexi ku va ni sungula ku tisa, u kuma va director back ni ku vinyi va xikolo a lava mandaka ngopfungopfu ni a hi vinyi va xikolo van'wanyana, ku manda lava nga va director back sa a va a vinyi va xikolo a hi va director back, a va tivi nchumu, vo tiva ku pfula xikolo ntsena, se ku ni va director tekniku lava yi nga va tivaka hinkwaswo swa madyondzisela hinkwaswo swa lani a xikolo, hi voni hakanyingi va bindziselaka loko va yamukela munhu ku va a tirha, lweyi ni nga mu kuma mina a nga ni na byabyiselanga ni kutsongo ni hikusa a fanela ku ni komba swa ku a matisela ya vulaya hi wani va yincisa ku yini ku dala maola xitiyori ka xiprati ka xi, kambe ke a ni swi kumanga leswo a ku pfuniwa a ni ku kumanga a xikolo leswi ni nga nghena ka xona.
2: A hi li wa zambu bya xinuna.
1: A nga ni langusanga hi matihlo manene, hikusa kumbe a voni swa kumbe ni ta mu tekela mbangu a ni swi tivi, na mina ni nge swi tivi, kambe ke a nga ni langusanga hi matihlo manene layani a nga swi kotanga ku ni pfuna. Tshama mbangwini waki yena a ni tshikela ntizo wa ku hi lebyisala tiza ni tiza leswi mini ni nga vona swi ni fanela ku tisa swona mayelana ni leswi mini ni nga dyondza swona ni landzelela tipunti hinkwato leswi ni nga dyondzisa swona hiku alo xitiyori ka xikomekis David Dar ni swi yencisa xiswoswo. kuti afa xiyenge xa maola xipratika xikusentiwa swa ku leswi na adiki muntshwa ni fanele ku kombisa swa ku a maola xipratika xikumbi yeni director technical a fanele ku ni komba a nghena na mini moveni kuta no toliwa a ni komba swa ku a ma fambisela hi lawa kumbe a ni vona swa ku ni fambisisa ku yini ni dyondzisa ku yini kuta mini ni wo sungula layani a nga zanga a swi kota ku ni komba leswo mini hi wuswanga hi kutsongokutsongo hikusa ni fanele ku ni dyondzisa theoriya ni dyondzisa a pratika ni teka vanhunu va endzhani hinkwaswo leswi ni yo va ku va ni swi yenca mini wuswanga na ni nga zanga hi ku pfuniwa hi director loyi hikusa a nga zanga ni amukela swinene
2: kutani a masunguli ya kona a wu kumanga ku na byala
1: a ni kumanga ku na byaleliwa ni kutsonga a ni kumanga ku na byaleliwa sofi hikuva ni tirhisi xo leswo hi kutsongokutsongo woni ntirho wu swa wona wu ni dyondzisile swa ku yini hi swi julisa xileswi yini hi swi julisa leswi ni ya ni dyondza hi ku dyondzisiwa hi ntirho hi wona wu nga ni dyondzisa kutasa swoswi ni nga ni adesi wa malembe na ni dyondzisa
2: kunene loko hamba a nkatsakanyo wa mpfhuka hinkwawo lowu u nga hi dzungulela a swi hita na muni ha dumba ku veni siku dya ku sungula dya ku dyondzisa a munhu wa ku kazi ku fambisa movha munhu loko a lika a ku sunguleni ka ntirho wa ku kazi a nga tiyanga ha swona kambe teka tiyisa a munghana ku va na yena a kuma ku dyondza u nga yi nga yi dzungulelananyana switsongo mayela ni mfambo wa kona
1: masiku ya ku sungula ya ku va ni nghena a sala ni dyondzisa maola theorika ka ni ta vulavula hi theorika sweswi a swi ni nadalelanga a nchavo wu kona hikusa u fanele ku nyima mahlweni ka vhani u fanele ku khanela minchumu leyi yi wupfiki u nga leswaku u fanele ku wena ku sungula u ti lunghisela leswaku u susa nchavo u susa u ku kala u va ni domini ya minchumu swi tiva swa ku hambiloko ni nga swona u ta swi humisisa ku yini ka swona kusa u ta va ni swivutiso laya sala kutani ni ta swi yencisa ku yini a nchavo lowu ni vi na wona swa ku loko ni ta vutisiwa swa wukazi ni ta hlamulisa ku yini hikusa ni wo sungula a ni se swi tiva minchumu hinkwayo kambe ke swi ni pfunile ni swi kotile hikusa a ni suka ni ti lunghiselile a ni suka ni ti lunghiselile wo ma inthanete wola hi mahlayaka man'wana ya inthanete yinene kakana yinene yinene hikusa va yi nghenela ka swin'wanyana kambe ke mina ni ta ku yi ni pfunile hikusa swin'wanyana ni nghenile ka inthanete swin'wana hi swo swi ni nga dyondza hi ku ni duletela swivutiso swa ku leswi ni nga tshukaka ni swi kuma sala ni ta hlamulisa ku yini swi ni pfunile leswo ni ku va ni susa ni nchavo lowu a ni li na wona hikusa a nchavo a ni li na wona ka kunene ku va na ni nchavo wa vona valuna na vavaluna va ni nchavo lowu ni ta khanela hi wona loko ni khanela a pratika swa ku nchavo wa valuna wu tshamisi ku yini u humesisa ku yini ka valuna a nchavo
2: hi swona kutani u zi u kota ku huma ka xizalanganya lexi
1: ni zi ni kota ku huma ka swizalanganya leswi swa nchavo ni kumeka ni li a vontade sala ni nga ha chavi nchumu loko ni nghena hikuva a ni ti lunghisela na ti lunghisela loko ni suka kaya leswaku loko ni tlhasa sala ni fanele ku endlisa ku yini hikusa a nchavo wumbenyani hileswaku ni ta yangula swa ku yini ni ta khanela swa ku yini hikusa a ni tivi nchumu a ni na domino ya minchumu leyi hileswi endlaka swa ku loko u va ni nchavo kambe ke swoswi ni kalaka ni nga ha na nchavo ni kalaka ni nga swi ni nga ha na a swikazato a ma-difficultad ni ka ni nga ha li nawu a na ha chavi nchumu byo xa ni huma ni ya nghena sala ni vulavula hikusa a swilo leswiya swo tshama na mina kutani i swakudya swa siku lin'wana ni lin'wana a na ha chavi nchumu a nchavo wu sukile swoswi
2: hi swona kutani loko u sunguli ku dyondzisa ku fambisa movha ni nghena ka movha ni mudyondzi wakwe swi fambisi ku yini ku sunguleni
1: siku za ku sungula andzeni ka movha swi fana ni ko ku nghena ka theoriya ka movha swo tlula mpimo hikusa a movha wa chavisa a ni chavi hikusa a ni fambisa hi khale kambe ku dyondzisa mun'wanyana a swi nga ni na byaleli a swi ni na byalelanga ni nghenile movheni ni nghena na dzumuka siku za ku sungula ku nghena ni ya dzeni ni nghenile kumbe mimovha leyi ya xikola leyi ni amabedal xi tlhelela xipitori no tekela ku nghena ni kandzihetela mabedali ikona nini kuna ninga tshuka lwewa nuno akandzetela di qualquer manera ikuta hinchavulo ninga vana wona anchavulo ya uye ntshwa ku nda ku nchavo uni punile ku tshalo kwano lwa ha na hingena ni tshama no ku nte a loko u tshuka u kandzetela swipa ku yi
2: a movo famba
1: ne ku tshava loko ya no tekela ku nghena no kandzetela mapedani hinkwa ni ta mundzeletela swa swinyingi ku viseni kandzetelile a mapedani ni kandzetela mapedani lawa yani ni mutlhamuxele ku swa tshuka ku sungula loko nghena u fanele ku tlhamuxela lowu a matshamela ya movha leswi nga xiswona a mapedani lawa swa ku ma funcionarisa ku yini hinkwawo a mavito u hlaya vito i laha nchumu ni nchumu xi nga le mundzeni ka movha swa ku swi endlisa ku yini nisa ku hita sukisa ku yini ama fikela hi wani kutani lani ni tshama ni lungile ni mabedage yanga ni makanzetelile swa ku hita sukisa ku yini kutani hikuva inga sikudza ku sungula a lunu munwanyana a wakanzetela bedale ya funeral dora akanzetela yoni hinkwayo a hiku sangise switiva swa ku kanzetela nambi loko u mudlela munwanyani wa dara a ranka lingara mova kuve anga kandzetela nga mapedali manje u mubyeli swa ku kandzetela hi leswi swi endleka swa ku mina ni tshama ni kandzetelile laya hi ku thiva swa ku laha hinkwaswo swa koteka ni ya lunu loyi a yi nda yi segwa a nga voni a di xin'wanani kutani ni kumeka ni chava hikusa ni kuma ni ri na yena yelwe wa ku a teka nenge a beka ka fileradori a nenge wu peza ku tlula a zibyi bya swikatakile ka fileradori kutani a movha wu banga pongo hi ku swa yena tindzisi swa ku hi ku kandzetela loko ya movha wu ta suka ku ve a wu suki mun'wana a ligara movha a nga a petile ku ndhasa a nga kandzetelanga nchumu movha wu tula i swinyingi swa ku kazata loko ya ha sungula mahawula siku ni siku hi tlhangana na swona leswi kutani kumani wo sungula ku chava ku vi kukulu kukulu ku chava masiku lawa ya ku sungula ya ku nghena movheni kambe ke swoswi a na ha vi naku ku chava loko na swi tiva swa ku loko a endla leswi movha wu endla yini loko a endla leswi i mpini wu endla ka swona movha hinkwaswo se na swi tiva laha na swi tiva swa ku ni ti vhikelisa ku yini ka swona
0: i nkomu swinene mamana Evelina Sithoe hi marito ya wena yo saseka lawa u hi siyeleke wona hakunene wansati u fanele ku tiya hakuva u kota ku hlula swikarhatu swa siku lin'wana ni lin'wana entirhweni hambi ni ka tindhawu tin'wana swi le livaleni leswaku wansati a tiyile a ni nkhinkhi ni mixuvu ya ku endla xo karhi hakuva kota ku tipfuna ni ku seketela endyangu wakwe lexi lavekaka hikuva a kuma mukhandlu wa ku va a landza mintirho leyo mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi ku tiseleke mabulo hi veke nawu na mamana Evelina Sithoe mudyondzisi wa ku fambisa mimovha loko a vulavula hi swikarhato leswi a hlanganeke na swona loko a dyondza ntirho lowu wa ku dyondzisa van'wani ku fambisa movha ni leswi a swi endleke hakuva a hlula swikarhato leswo hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi ta hetelela mabulo ya hina na mamana Evelina Sithoe lomu hi nga ta vulavula hi leswi a swi endlaka hakuva kota ku hlula swikarhato a hlanganeke na swona ku sanguleni ka ntirho wakwe wa ku dyondzisa ku fambisa mimovha na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Dama Dublink loko a ku Super Mulher.

Rito la Justino bakana chakazi hlongora madimoni hi vito ra Yesu 14:56 minutos mfuka unene uyi kongomisaka hi maganso makulu ka nsimbi ya 15 horas nkarhi lowu wa wona hi nga ta tlhela hi kwehleta Albert Ulanga ku va tshunela hi hlayela mahungu ya nhlikani ka mintirho ya radio Mozambique a yimisoro provhinsi ya le ya ka Maputsu hi ku xuvela a ku va a nhlikani lowu u va unene vuyingiseri bya mintirho ya hina nakona vo byi va byinene mafambelo ya hina ma va lawa ma tengeke ma rhuleke i va manenene.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: I 15 horas etikweni nkarhi wunene wa ku va hi tlhela hi kuma mahungu ya madyambu kasi ya nhlikani ya xifundzankulu Maputo a ritweni la Albert Ulanga ka swona hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene nhlikani.

pfuna nini ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya. U mama n'wi lava hota, a xidiwa xi lava makaya ku nga te matsuva loyi.

0: Sana na Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Logo na vela chave sama bidia, inga kupuna e publicidade. Kunga tipsets, infonele 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-883. Kunga tipsets, Uta kuma humelelo kaso.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Onde luka nyoka mngana? Imaka muni?
3: Iku yisa kama sikwana la wasa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomndwini.
2: Utira yini swa lomndwini? Hlekani lu. Ni mumu hinkwawo lu.
3: No tshula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka ku kala uthulu. Phena hambi swi lumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli. Lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomundlwini.
2: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swa ku litiho lin'we a li khemi hove.
3: Ni tshama ni swi twa.
2: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
3: I mali ni kalaka ni nga li na yona.
2: Xihoro xi kolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana, mi pfunana, a swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
3: A ni nga swi pimisa.
2: Hi swoleswo ke, a hi pfunaneni. Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina. Hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. U mamangu lava hota, as do as lava wa kaya. Ku nga timatsuva loyi.

Hini ndota leyi nga ta va ka hi vulavula hi yona muchayi wa tiko muyimbeleri wa ndhuma hi vula Pedro Ben. Loko hi vulavula hi Pedro Ben kumbe Pedro Benjamin Ngulele a nga vito ra ku ra mabasi, hi ta va hi vulavula hi ndota leyi kunene i veke ni ndhuma yikulu ni swoswi ya endlaka a mihlolo ka ndzima ya vunanga. Loko hi vulavula hi Pedro Ben a hi si ndzhaku a risima a nga na rona mamana hikwalaho ka vunanga byakwe lebyi byi veke ni ndhuma yikulu loko a vula leswaku a ku na nchumu vavanuna xa ku xonga ku fana ni le rhandzu ra mamani. Loko hi ta va hi hlotile na hi laveta tindlela ta ku va hi vulavula hi Pedro Ben, a hi ri kumanga siku ni lembe a velekiwaka hi rona, kambe ku tiva leswaku yena i n'wana Benjamin Ngulele na Nora Maria Ngulele. Pedro Ben a velekiwa doropeni Ntsindza wa tiko a nga ka Maputsu, nakona a kulele kona doropeni ra ka Maputsu a mugangeni wa Mafalala. A ni vamakwa vambirhi, nakona i ndota leyi sunguleke ku va yimbelela na ni ntlhanu wa malembe na mambirhi a nga Setani Jdidad, lweyi hi lembe ra 1964 a sunguleke ku va a tsala a vunanga. Hinkwako lomu a fambaka kona ka matiko lawa se a hundzeka ka wona a humelelisa a vunanga bya tiko. A dyondzile munywana xikolo lexi a xi lumba vapadri. Hi ku famba ka nkarhi a ya kumeka a xternato sa da Bandeira, nakona a dyondzile xikolo sekundaria General Machado a nga Estrela Vermelha, laha a gemeteke kona tidyondzo takwe ta preparatorio leswo a ve

ikambiro ranga ra ku vana a kota ku va a khoma mikrofona a yimbelela kumbe a kumana ni van'wana vayimbeleli va tiko va ndhuma a ve nkarhi a kumekeke a xikolo xa vapadri laha a voneke vachayi vo tala nakona si a nghenelela ka ndzima leyi ya ku yimbelela. Ku sungula ka ku yimbelela a swi na byalanga hikwalaho ka ku va vatswala a va nga mi seketeli ku va a ya mahlweni ku va a yimbelela kumbe a teka ta vunanga tanihi ntirho wakwe, kambe a ve a seketeliwa hi munghani wakwe Pauline Machayi, munghani wa xikola loyi kunene a mi peteke ka ntlawa u veke ni vito ra Solidarius, laha a va ringisela vachayi va khale tanihi Elvis Presley, Otis Redding na Percy Sledge, leswo ka malembe ya 1969 ku ya fika 1970. Kusuka ka kwalano a ve loyi a tinyikeke a matimba ni nkingha ku va a teka ta vuyimbeleli hi ndlela ya risima swinene ni ku va a tihita ka swona. A ve mun'we ka swirho swa banda RM, kambe yena a ni ku vilela kun'wana evuton'wini byakwe loko vulavula hi mhaka ta vuchayi. Ka minkarhi yoleyo loko vulavula hi lembe ra 1980 a vutomi a byi tika swinene lomu tikweni. Leswi mi sindziseke ku va hi lembe ra 1983, lembe leri ku veke ni ndlela yikulu lomu tikweni, a suka a endzela tiko ra Portugal hi ku seketeliwa hi mamana n'wana wakwe loyi a ri infermeira ko Portugal, a va ya vumba ntlawa wa SKEI laha a kumekeke kona hi xipimo xa 10 ra malembe na mambirhi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 16 horas já tikweni nkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya madyambu a ritweni lawa likwerhu hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene li pelile.

0: Rosa na Maria va ku fika ka ndhawu ya ku rhurhela vanhu va xanisiweke hi ndhambi ndzhaku ka ku va va tshame siku a matiko. Minkarhalo, vurhongo ni ndlala i ndzhwalo wa fikeke na wona hikusa hinkwaswo a swi fambeleni.
1: Ndlala leyi ni yi twaka a ni nga vuli leswaku ni nga ha tshuka ni kuma xo khoveta. A ni ku ni ta tshuka ni fana ni tolo li ngo yo xa li va li pela ni nga dyanga.
2: Masiku maloyana makwerhu nakona phela na mi vona va swi vona swa ku laha ha hi le ku xanisekeni
1: kunene.
2: Oh.
1: Hey, hey, wa vo hi luya wa ku phakela swakudya fikile na tshamiseka ta kuma xokhoveta.
2: Rosa, Rosa wa ka mani? Yo mahisa ku yini ndlala ya kona leyi u yi twaka?
1: Hi mhaka muni?
2: Rhange ku ya hlamba mandla wa ka mani. Ndzhaku u ta dya wa swetu. Wa ku vona kola hi nga tshama kona laha ka vanhu vanyingi nakona a ku na swipfuno ku dyiwa hi mandla.
1: Mina na ha gwenti hi ndlala nakona wa vo le ku nga ni mati ku tshama na ku talili nakona mati lawa ma kala phe.
2: Hi swona, hi swona swa ku a mati ma kala kambe ha a hi fambi. A hi fambi ya lehisela mbilu hi fola hi ta hlamba mandla a hi fambi.
1: Se se a swakudya va nga ta sala va hi tekela va hi yivela
2: lava nga ta tekaka nchumu la hinkwerhu hi phakile weno. A hi swi veki laha ni nga bekisa kona timpahla ta hina la hi ya ku hlambeni ka mavoko.
1: Okay wene wena ni swaku basa ka wena na mbilu mu vanhwini a wu
2: ritsiki. Rozo, Rozo, mina ni tshama ni kuma mavabyi wa switi mavabyi ya ku belana ni ku hlatela
1: leswo
2: ni tlhele ni kheleni weno u nga endli leswo. Loko ni ye xibedhlele va ku ni ni kondla kusukela lano ni tivonela swinene hikusa u nga twi hi munhu mavabyi ma dlaya.
1: Kasi u ma favuke.
2: U chautisile. Pheya kusukela lano ni sunguli ku hamba ni tirhisana ni vavudhawu wa switwa ni famba ni chumayela vanhu a ku va na voni va ti vonela ka mavabyi.
1: A ni nga swi tivi. Ya mina se ni hlambile mandla a hi ye ku dyeni.
2: A wu vonike swa ku saseka se hi nga ti dyela ku rhuleni a hi famba.
0: Loko Rosa Maria ni van'wani lava nga kumeka ka ku rhurheliwa kona lava taleliweke hi mati va game ku dya ku fike mutirheli wa tawudawu se a ku
3: a ku rhula hi kombela ku rhula ka hinkwenu mi nga laha a hi rhuleni maxaka a hi rhuleni naswona ni rivalelani ni nga ta tenga nkama wo leha laha ni nga teki nkarhi wo leha. Ni kone haleni leswaku na tata mi tlhamuxela kutsongo mayelana ni mavabyi ya ku hambanahambana ku fana ni mavabyi ya kolera ni ya ku buyelela. Murhi wukulu wa ku tivonela ka mavabyi lawa ku hlamba mandla nkarhi hinkwawo hi basisa laha hi tshamaka kona hi ni ncombo hi ni haleni leswaku mati manene ma kona kola hi nga kona laha loko hi lava ku dya xo karhi hi sungula hikuva hi ya hlamba mandla. Murhi wukulu wa ku tivonela ka mavabyi lawa i ku hlamba mandla nkarhi hinkwawo hi basisa laha hi tshamaka kona hi ni ncombo lana hikusa laha hi nga kona ku ni mati manene loko hi lava ku dya xo karhi ku sungula a hi hlambeni mandla loko hi vuya hi le mahosi hi hlamba mandla loko hi khoma swo karhi swivetano loko hi mahaleso mavabyi ma ta fambela kule na hina loko hi khomiwa hi mavabyi a hi tsutsumeleni xibedhlele hi nga swi tshikeleni mundzuku ha twana naswo i nkomu swinene ku va mi yingisetile ha twana naswo
1: na bayi
3: inkomu swinene ku va mi ni yingisetile.
2: U swi twile Rose murhi wukulu ka mavabyi manyingi lama tlulelanaku i ku hlamba mavoko.
1: Leswi kun'wani mati ma nga pfiluka khe ma tshuka hi ndhambi.
2: Ka tindhawu leti mati ma kalaka ma nga na matshamela manene ma fanekela ku vilisiwa ku sungula ku va ndzhaku ma phuziwa. nakona kuni murhi lowu chiwaka sertez, wa tiva sertez i murhi lowu loko u cheliwile matini wu dlayaku switsongwatsongwana.
1: He kune Maria wa ka mani, ni ta li xava hi yini serteza leswi ni nga rosa ni nga titani?
2: Rula roso ku ni va ta vudhawu va phakelaku serteza ni cloro
1: kunene,
2: a nga murhi wun'wani wa ku basisa mati hi mahala. Xikulu i ku khoma leswaku hi fanekele ku hlamba mandla nkarhi hinkwawo ni ku va hi phuza mati ma basisiweke, a ku va hi pona ka mavabyi, wa switi?
1: Wene wa tiva u vulavula hi nge hakakunene u mutirhi wa ta vudhawu. Hakwe nombe infirmeri wa ngata lawa mutlula wena
2: u nga ma hi leswo u nga ma hi leswo, kambe leyi ni nga yi vona mina a ni naveli ku va ni yi phinda hambi ku va yi humelela munhu mun'wana. Xileswo ni ndzuluki ya gente polivalente de saúde comunitaria. Na wena mungani, hlohlotela van'wani a ku va na vone va ti vonela ka mavabyi ya ku vuyelela ni ku hlantela hi ku hlamba mandla ni ku phuza mati manene, wa swi twa?
1: Ya, kan mambo.

0: bola de mbelo wa vukla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Radio Mosambique, Maputo.
4: Za 7 horas a Moçambique é comendo uma jungula.

0: pfuna hi kama ra frigorifico a swi ta swi hi sizela ka ku vo swinene leswi hine hi ni mavoko kutani hikuva hi ni ndzilo wa masolari hi ni ndzilo laha CCP wa wukulu wa ku va kama ra frigorifico byi nga tirha hi laha swi julekisaka ha swona. Loko hi dlaya siku dyolobyo hi dlayeke a mi pfa hi ta teka leswiya le a produto lebyiya le hi ya rumazenara hi ku hi makaxa lomandrini ka kamara lebyiya le hi xavisa ha kutsongo na dyona kamara a byi ta sustentariwa na hina a hi ta pfuneka hi nga yi cukumeta kusa a nhlampfi nchumu lexi xi kahlulaka xibola xa loko xi zwala ku pela ka dambu xo honeka.
1: Vahanyi va muganga wa le ka Makaneta va dzungula nakone leswaku va vilela leswaku na ka fa a bindzu lebyi va byi kumaka byi nga kuma ku va byi xavisiwa hi mali ya ku va yi dzingana kumbe ku tlakuka katsongo hikwalaho ka ku va lava va taka va tata xava hi vona va tipimelaka a mali na leswo swi enciwa hikwalaho ka ku va nga na mbangu wa ku va va beka a tinhlampfi kumbe leswi va swi tshevaka a lwandle.
0: A hi na merikadu wa ku va kumbe magweva lama gwevaka ha swinyingi i ku ya cukumeta hikusa a magweva lama buyaka lawa ya mokhasa ma titsemela preso leyi wona ma hi julaka. Xidilo xikulu la ka Makaneta lexo nambu ngo vutisa pexikaduri wini na wini hi mhaka leyi a ta ku byela hi mhaka leyi ni vulavulaka ha yona hikuva a ni vulavule swa khale nambetolo kunene va diba mahanti holawa ya fini lamarakwini vo cukumeta kusa a tlhasa ku ni dya a kaxa mini hi miliki nyincho i ku ya cukumeta leswi ni dya kaxa mini hi doxi wa ya cukumeta xa a hi kumeke hi sizeka nchumu hine va ni vatirhisani va ka kwexu a hi kumeke hi sizeka nchumu hi nchumu swa ku fanele.
1: Xikhalo xi kombisaka hi vatshevi vatshami va le ka Makaneta va bulekini michini ya Radio Mosambiki hi kusukela ka Makaneta ku kongoma Radio Mosambiki Natali Olibombo.
2: Nuna wun'we ya kumeka makwe na maphoyisa xifundzankulu Maputsu na henhla wa ku a zame eku dlaya mukhalabye mun'we wa 52 malembe na 4 ya ku velekiwa amugangeni wa Bairro Liberdade kulomuka Matsolo. Kurungula mtirikulore Veronica Sidumu.
3: Mhaka leyi yi endleki sonto leyi emugangeni wa Liberdade munisipi wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va zami ku dlaya xidyuhati lexi hi poison a gama a ringisa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela muti wa xona. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputu Karmini ya Leti a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi.
4: Akuni munhu wa bava wa 49 wa malembe a khomiwile a kumeka xikwadla xa Liberdade hikuva swi kotile ku a famba ka muti a ya gridila a munhu wa vovo a nga ni spente hinkwaswo wa malembe o a mi kama nkolo a gama mugwela swaku ina ni ku kama nkolo hi ku tenke u fa pela a ta sala ni muti. Então, kama loyi hina swi nga hi fikela leswi swa ku bava loyi a fambile a ya kama nkolo a n'wi wa madala a nga u ngo vagwa hi swi kotile ku hi maya madirexensa pela hi kota ku i mukhomo.
3: Tin'wana timhaka ta vugevenga ti vonekile ku fambeni ka ku hela ka vhiki axidorobanini xa Bela Vista matutwini ni matola set lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni 250 wa makilograma ya mbangi chiwaka cannabis sativa ndzeni ka mintirho yi landziwaka hi maphoyisa ya ku lisa vudzahi bya timbangi.
4: Kun'we wa mama wa sinora a nga khomiwa hikuva khomiwile ni 60 ya mbangi a lweyi a salusa mbanga leyi u tisa a tlhela a kosumira a mbangi leyi a Bela Vista kambe ku ni wa sinyoro 40 malembe a nga khomiwa hikuva swi kote na va tidedikala ka swo leswaku a famba a xavisela a timbangi a ka ka yena a xavisaka ka yena endhawini na maphorisa ma hi ntirho wa hina i swi kotile ku hi mi kuma ni 190 grams ya mbangi.
3: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputu Karmini ya Leti a tsitsiya xitshungu a ku va xi nga tinghenisele ka timhaka ti hoxelaka ntshamiseko wunene wa xitshungu.
2: indlela leyi mingiseto rhandzeka ka wa radio Mozambique misoro provincial de Maputo ke melakola nongoloko nhlavutelo wa marungu lawa namuntlha namuntlha musumbuli wa ko siku la 11 ka hweti ya mayo ka lembe 2026 na yi kuma waku loko nongoloko lowu u ku fikele hi tindlela tinene ta wingiseti yi amukela ku valisa ka me Fernando Sidomo ni bindzu leke nitlhela ni fambisa enongoloko lowu u veke na Tomas Buruma ka vukhavuteli hina hi le loko loko ni ta ma vekisa mundzuku loyi hi ta va kola siwa mahombe tata
5: meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial de Maputo
6: kunene hi yingelile nhlavutelo wa madzungula na wa chitikomba ka kuvalidzo itora jina dza 7 minutos.

0: Ish, karitau la mina li fambi ni mati. Kumbi nita kuhini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga muni wana washini mbani?
0: Weno, karitau la mina la ashibedle la li fambi ni ndambi. Shaku nita kuwe mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hiluwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritau. Loko vani vana lavatsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

Bashintu abengisethi basithi sesasho saleni ke timkati kumaputu Gaza na inyembani hoyo kanakonako shitikusha zongeni namuhla sikutsha 11 ka mayulembe 2026 shengele shamtijo shikatsha sithi sesasho saleni ke timkati ku tanila hihleki hakone kushone hita mikumbisa yentelelo wa madzungula lawa makatsaka a swi pfunxankulu leswi zazo swa le enyingetimo katiku hi ta va ni vunanga bya ku hambanahambana nakone hi 22 horas hi ta kuma nkatsakanyo wa madzungula na makatsaka leswi tichi swi zazo swa le enyingetimo katiku ni swa ku hi ta tlhelela ka ndzimana ya vunanga bya ku hambanahambana na ya le ka nsimbi ya 22 horas na 30 minutes lani hi ta ka ya kuma mabulu yo yenta kutani halaha ya mahlweni hi ta va ni mabulu ni muyingiseti wa swi pfunxankulu leswi zazo maputu Gaza na inyembani lomu ataka kota ku va muyingiseti a hlawula vunanga lebyi byi mu pangalataka na hi dzumixa leswaku loko hi ningena ka nsimbi ya 23 horas na 30 minutes hi ta mi kombisa ultimo journal a ta va hi ntirhisano na antena national ku fambeni ka lexi xiyenge xa nongonoko xitiku xa dzongeni namuhla xi nga a mavokweni ya Faustino Sidumo ka vulavuli haleno a yimisoro provincial maputu technica e Virginia Mandlati.

0: Nakulorini mwingi setu wa dzongeni kati kuripeli ile katsakanywa mahungu ya dzongeni namuhla itavula vula eku sungula ku tira kumbe kunyikeliwa ka swibomba leswi nga ta seketela ka tanhleketlo wa vanhu zona metropolitana di Maputo vula vula ama dropa ya ka Maputo na Matsolo Bowana Marakweni Manyisa ni tinda utinwana leti xitsungu xikaratekaka hikola ka mimova ya nhleketlo ntirho lowu urhangeliweke hi presidenti Daniel Chapo fambisiweke lana Stadio da Independencia Nacional khale ka xitadio xa ka Mashava namuntlha ha ta vulavula na ku nawu hi ku tereka ka vafambisi va mimovha nhleketlo ka ncayincayi ka Gaza vaxapeiro va ka Gaza va xungameta ku tlakuxiwa ka mali ya nxavo wa maphalafeni swi nga xin'we ka swivangelo kambe u ta tiva ndzava hinkwayo ku fambeni ka nkatsakanyo wa mahungu ya dzongeni ka tiko lweyi wa ha ta vulavulaka hi ku khomiwa ka nuna mun'we lweyi hehliwaka nandzu wa ku va a ta va zame ku sunga kumbe ku suluvanya kumbe ku dlaya xidyuhati lomu doropeni ra ka Matsolo nuna lweyi i le mavokweni ya maphoyisa na ku ha ta vulavula ku fambeni ka nongonoko wa namuntlha hi ku xukuvala ka tinhlari ta vudayi a xikanekisweni kumbe a xifundzeni xa mapayi ka Gaza hi kolaka ku tlakuka ka tinhlayo ta vanhu va khomiwaka hi zezeze kutani ha ku rindzela ka nongonoko wa nkatsakanyo wa mahungu kola xifundzankulu Maputo Gaza na Nyambane ateja xiputukesi
1: Teja steli umanyisa udumbisa byako kutani kungalikale hi tava hi ku zwinzwile hoyo hoyo wene utasikilo nkama hikuva u kuma mintirho ya switichi swizazo swa le nyingeti mukatiko inaka wachedrile ina 21 horas na 21 minutos na 21 segundos atikweni kwatsu tsa Mozambique pfumelani ke kuva hi kumanyana alibyi vunanga na yele ka nsimbi ya 21 horas na 30 minutos.

0: Mwingiseta kurandzeka ripelile hoyo hoyo kama hungu ya dzongeni katiku na muntla msumbulu kunongonoko utavula vula hi kuti itaka mfumu lo unavelaka kuwa usunguna ku navalata vutirisi dza gash kata ufambesi dza mimova kupumbiwa mapalafeni lawa masiku ya ugamu masunguna kakudula na swivangiwa hikola kati nyimpileti humelaka matikweni mangwana ya misava leso swivuliwa hi murangeli wa tiku Daniel Chap na muntla kunyikeleni ka swibomba leswi vata seketelaka ekutleketla vanhu nemenzwalo a zona metropolitana do grande Maputo na kuveleswa mfumo wa xifundza nkulu Maputo utlangela aku nyikeliwa ka swibomba leswi hi murangeli wa tiko na kuvuliwa leswaku swi ta seketela vhela aku pumba nxanisa leva ya kitiko va yihanya ekulaveteleni ka mimova nhleketo leswaku va vatifambela mi ntirhweni ya vona mtinda utinwana leti vatishuvaka na kuveleso kanchanchai va fambisa movha nhleketlo vaterekile utativa swivangelo fambeni ka nongoloko lowu ata vulavulaka na konawu hiku khomiwa ka nuna munwe lwa hihliwa ka nanzu kuva atava zami ku dlaya xijuhati a mugangeni kumbe kolomu doropeni reka matsolo nuna lwei ale maphoyiseni I nongonoko dzongeni kati kuna muntla ululamisiweke uva ukombisiwa hi stel yumanyisa angani nseketelwa Tumash Bruma majaya radio Msambiki vangu navelaka vuyingisele byinene. Mfumo uvula leswaku uta hasha makungu la makongo maka kutirisiwa ka gash kufambiseni ka mimova ya kuhambana hambana tikweni hikuva tikura he ribindzula hi ntsengo ukulu a gash a Mosambiki ni kuva swikongoma a ku seketela ta nhleketlo hi ximuxatiko phoke leswi masiku lawa ugamu hi hlanganaka ni ku karhateka akuva hi kuma maphalafeni lawa ma tirhisiwaka hi mimovha ya nhleketlo xitshembiso lexi vekwi musumbuluko lowu hi murhangeli wa tiko Daniel Chap ku fambeni ka ntirho wa ku nyikela ka dzana ni ntlhanu makume ni mune wa swibomba leswi kongomaka ku pfuna ta nhleketlo wa vanhu a madoropeni ya ka matsolo Bowana, Maputo, Mwamba, Marakweni, Matola Rio, na yehe na Mahasha kutani ntirho lowu u kongomaka akuna dzwalisa makumela ya swibomba swa nhleketlo ka xitshungu xa tindhawu leti ta xifundza nkulu ni doropa ra ka Maputo aka ntsengo wa 190 wa swibomba ale swa 150 swi ta tirhela nhleketlo wa xitshungu kasi mune wa makume anga 40 swikongomisiwa ku tleketla avadyondzi akuva vaya swikolweni kambe nhleketlo lowu wa vadyondzi na u talandza a mawara lama nga ta vekisiwaka kuva vadyondzi lava va tleketliwa va swikolweni ni kuva va muka makaya ku vula leswaku murhangeli wa tiko a vuli leswaku a ku bindzuliwa ka gash tikweni i muchumu leyi a ha tayaka a yi landza ni ku yi lwela kuva tiko kutsongokutsongo ri ya ri hluvuka hi vutirhisi bya gash swi nga masungulo Iku tirisiwa ka mimova ya kutira igash.
1: E ainda dentro deste ano, estaremos na província de Inhambane, onde estamos a exportar gás há mais de 20 anos para a África do Sul, para fazer o lançamento do Programa Nacional de Massificação de Gás Veicular. Este ato ocorre num momento particularmente desafiante para o mundo e para os povos de todo o planeta Terra. Vivemos uma conjuntura internacional equiparada à situação da Covid, marcada por tensões geopolíticas como a crise no Médio Oriente, as guerras em todo o mundo, perturbações nas cadeias globais de abastecimento de combustíveis e uma crise energética que afeta praticamente todas as economias de todos os países no mundo, principalmente por causa da guerra Irã-Estados Unidos-Israel. O aumento do preço de combustíveis, dos transportes e dos bens essenciais não é um fenômeno isolado de Moçambique, é uma realidade global. Quando o mundo enfrenta crise, os povos podem escolher entre o medo e a transformação. Moçambique escolheu trabalhar para o povo moçambicano.
0: Murangeli wa tiko a tivisi leswaku ku kala maphalafeni loko ku vonekaka etikweni ra hina a muchumu swa la tikweni swi ta hi matikweni man'wana ya misava kambe swibomba leswa namuntlha swi ta pfuna ku va swi pumba nxanisa ya vayakitiko hikwalaho ka maphalafeni ku kala.
1: Temos que deixar claro que a crise dos combustíveis é mundial, à semelhança do que aconteceu com o Covid, que passou, e todos nós aqui somos sobreviventes de Covid, a crise dos combustíveis também vai passar. Mas o que temos que fazer é tomar medidas individualmente ou coletivamente para mitigar os efeitos. E a entrega dessas 190 viaturas hoje é exatamente uma das medidas de mitigação. Não resolve tudo, como dizia o nosso ministro, mas minimiza. Não podemos permitir que interesses oportunistas usem as dificuldades do momento para distrair o nosso povo e atrasar a marcha do país rumo ao desenvolvimento. A resposta de Moçambique deve continuar a ser a serenidade, a calma, a unidade nacional, o trabalho árduo e a confiança na nossa capacidade coletiva como um povo de superar desafios e construir um futuro melhor para todos os moçambicanos.
0: Murrangeli Watiku Daniel Chapo, loko avulavula lana a estádio da Independência Nacional, kale ka estádio xa kamaxava kunyikeleni ka swibomba leswi nga ta pfunaka ku tleketleni ka vanhu a doropeni ra Kamatsolo ni mamunisipio man'wana ya xifundzankulu Maputo. Munisipio wa Kamatsolo wula leswaku se wu ni marota lawa se ma nga ta kongomisiwaka ko swibomba leswi nga ta pfunaka vayakitiko. Ku vulavuliwa hi 10 lamarota ni ntlhanu ka marito ya Júlio Mparoque.
2: Vamos dar alguns exemplos. Há uma rota nova, que é Mucatini, Via Angolhosa, para a cidade da Matola. É a rota mais longa, com 49,8 quilômetros. Uma rota interna, graças ao presidente Chapo. Siduava, cidade da Matola. Ima, Baixa, Via 700. Mulotana, Baixa. Zimpeto, Boane. Congolote, Hospital Provincial, Via T3. Matutuini, cidade da Matola. E a partir daqui, do bairro Acordo de Lusaka, do estádio da Independência para Baixa. Vamos também alargar o horário. Em vez de terminar às 22, vamos terminar à meia-noite. Essas viaturas vão de imediato para servir a nossa população.
0: Paruque, cutirizene, que as bombas de swingata, famba e gás. Ali, angalave vuxambade.
2: Estamos a pedir e não queremos que surjam nhonguistas que vão fazer subir o preço do gás. O gás é nosso.
0: Marito ya murangeli wa munisipio wa Kamatsolo loko a basopisa leswaku anga lavi a vuxambaji a ku tirhiseni ka swibomba leswi fambaka hi gas leswi nga ta sungulaka ku tirha kusukela mundzuku lerixaka a xifundzankulu Maputo. Na kuve leswo xiyenge xa ta mitleketo ndzinqunga ka mfumo wa xifundzankulu Maputo xi ba mavoko xi bela murhangeli wa tiko Daniel Chapo loyi namuntlha nyikeleke swibomba leswi nga ta pfunaka ntleketo wa vanhu zona metropolitana du Maputo. Ku vulavuliwa hi swifundza kumbe madoropa ya ka Maputo, Matsolo, Boana, Marakweni, Manyisa na xifundzeni xa Matola Rio kumbe munisipio wa Matola Rio a xifundzeni xa Boana. Tiva mahungu hi ku landza na kulori Fernando Sidomo.
3: Murangeli wa letetelana ka ni ntleketlo ntikunga exifundzankulu Maputo Rakelina Nyabinda kumbisa u tlangela swinene ka murhangeli wa tiko hikona ka masungulo ya ku nyikela swibomba leswi swa 190 a ku va swi pfunisela letetelana ni ku tleketla exitshungu ka masiku hi nga ka wona. Rakelina Nyabinda a vula leswaku hikona ka ku nyikeriwa ka swibomba leswi ku ta pumbeka enxaniso lowu xitshungu xi hlanganaka na wona loko xi lava ku endza.
4: O governo da província de Maputo saúda sua excelência Daniel Chapo, presidente da República de Moçambique, pela sua sábia liderança e pelo compromisso demonstrado com a melhoria das condições de mobilidade da população através da alocação de 200 autocarros destinados ao reforço da capacidade de transporte urbano e interurbano na província de Maputo. Essa iniciativa surge no momento em que o governo reconhece um risco de agravamento da crise dos combustíveis pressionados pelo conflito no Médio Oriente. Por essa razão, o pacote inclui também autocarros movidos a gás natural veicular, como medida estratégica para reduzir a dependência dos combustíveis líquidos e reforçar a capacidade de transporte urbano e interurbano. A alocação destes autocarros irá reforçar a capacidade do Estado na prestação do transporte público de passageiros, reduzindo a dependência dos operadores privados. Esta medida poderá minimizar práticas como o encurtamento de rotas, a cobrança indevida de valores adicionais e a aplicação de tarifas não aprovadas, garantindo maior equilíbrio na oferta de transporte e melhor proteção dos passageiros.
3: Marito, e a Mrangili, o Adantegeto, Nkunga, Funzankulu, Maputo, Raglina Nyabind, logo vamos a Egutaka, agora a Mrangili, o Atiku, Daniel Chap, a Nigeli, as bombas de 690, a Guasterela Lumu, Eche Funzankulu, Maputo.
0: Na kuveleso kanchanchai bava va fambisa mimovha ya nhleketlo va khala va endle xitereka namuntlha na va terekela hikuva ku yi tlakuxiwile mali ya nxavo maphalafeni swiko swin'wana swi vulavuliwaka Francisco Simbini va li yini va fambisa mimovha ya nhleketlo kanchanchai va terekele yini
5: vafambisi va mimovha ya nhleketlo lomu dropeni la kanchanchai xifundzankulu Gazam hi lava kusukela mixu wa nyamuntlha va yimiseke ku landza mintirho ya vona lava khala hikwalani ka ku kuka ka mali ya nxavo wa maphalafeni. Vatleketli va vula swaku hi ku veni ku engeteliwa a mali ya nxavo wa maphalafeni kusukela vhiki li nga hela swi fanela ku va ku engeteliwa ni mali ya hakeliwaka hi vatleketliwa. Alcides Barroso, mun'we ka vatleketli loko a bula ni vukoli la Radio Mozambique, a tlhamisele leswaku a ntirho wa ntleketlo swi nge koteki ku va wu landziwa khwatsi loko ku tirhisiwa mali yi koxiwaka sweswi ku xaveni ka maphalafeni hi ndlela leyo ku fanelaka ku va ku engeteliwa a mali hakeliwaka hi ntirho lowu wa ntleketlo.
6: A ki ta mswikumbula ma distress combustible a subir um preço de combustível, mas para nós saberes, ainda não disseram nada, não sabemos como é que vamos trabalhar, porque o combustível está caro, os preços não recompensam o nosso trabalho.
5: E tem um ano, Mrangeli, o acha que foi mesmo na Xunzankulu Gaza Carlos Ofício, a combele, o Tsamitiko, o governo, o Rula, na Tsambisa, o governo, o Kukareku, o Siwa, o Mabulu, o Fumo e a Madropa, leswaku va ku ta va ku nyikiwa a masubsidio lava va landzaka ntirho wa ntleketlo lomu madoropeni kambe a ku engeteliwa ka mali ku hakelaka vatleketli ku ta endliwa ntsena ka lava kongomaka a swifundzeni kumbe a swifundzankulu.
7: Apelar a paciência de todos os transportadores, apelar a paciência da população que estamos a trabalhar para que haja um ponto de encontro, que haja o mesmo, que não prejudica nem ao transportador e nem ao cidadão.
5: Almaritu, Yamrangeli, Watantleketlo, Dropeni, Lakanchanchai, Carlos Ofício. Kampfukale Kokala, Kunga Fambiwi, Inimisweke, Kamishu, Wayamunta. Kukumeka, Patrice Lumumba, Praia Lakanchanchai, New Kongoma, Andambin, Dujmili, Lomba Samtik, Vasinseke, Kekuveni, Vafamba Mnenge loko vaya dropeni kumbe ndaweni tin'wani tantiro.
0: Kani mambu Simbini hi tlhelela dropeni ra ka Matsolo Veronica Sidumu a ni mahungu ya nuna mun'we loyi a khomiweke hi maphoyisa loyi a hehliwaka nandzu ku va ta va zamile ku dlaya xijuhati lomu dropeni ra ka Matsolo. Veronica ta ni ndzava hinkwayo ya nuna loyi.
8: Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa xifundzankulu Maputo na a hehliwaka ku va zami ku dlaya xijuhati xin'we xa 74 wa malembe ya ku velekiwa. Mhaka leyi yi endleki sonto leya mugangeni wa Liberdad munisipi wa ka Matsolo lana tatana lweyi ndzhaku ka ku va zami ku dlaya xijuhati lexi hi poison a gama a ringisa ku xi dlaya hi ku xi kama nkolo ndzeni ka makungu ya ku va a xi tekela muti wa xona. Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Karmini ya Leti a vule leswaku ku khomiwa ka tatana lweyi swi kotekile hikwalaho ka xitshungu xi mangaleke mhaka leyi.
9: Akuni mun'we bava wa 49 wa malembe a kumeka a khomiwile a kumeka xikwadla xa Liberdad hikuva swi kotile ku a famba ka muti a ya gridela a mun'we wa vovo a nga ni 74 wa malembe o a mu kama nkolo a gama mugwela leswaku ina ni ku kama nkolo hi ku teni ku u fambela a ta sala ni muti. Então, kama loyi hina swi nga hi fikela leswi swa ku bava loyi a fambile a ya kama nkolo a n'wi wa madala a nga u ngo vagwa hi swi kotile ku hi ma ya madirexa para hi kota ku i mukhomo.
8: T tin'wana timhaka ta vugevenga ti vonekile ku fambeni ka ku hela ka vhiki exidorobanini xa Bela Vista matutwini ni Matolaset lana vanhu vambirhi va khomiweke hi maphoyisa hikwalaho ka ku va va kumiwile ni 250 mg ya mbangi chiwaka cannabis sativa ndzeni ka mintirho yi landziwaka hi maphoyisa ya ku lwisa vudzahi bya timbangi. Munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Karmini ya leti a tsitsiya xitshungu a ku va xi nga ti ngheniseli ka timhaka ti hoxelaka ntshamiseko wunene wa xitshungu.
9: Ya kombela xitshungu xa ka professela ka Maputo nompodi xi famba hi tindlela leti a loko xi vona xa ku xi ni maproblema o ku ku ni muchumu xi va preocuparaku a va tshami hansi va khanela hi ku a marito hi wona ya manene hi wona ma nga kahle vhiki va pimisa ku sempre a loko va ni preocupation loko va xi ku vana va pimisa ku ma ya vugevenga ku a swi laveki. Então, e na maphoyisa ya kombela xitshungu xa ka professional ka Maputo xi prestara muita atenção ka leswi e ku hina a ntirho wa hina loko hi famba hi controlara para hi kota ku garantira a leswi vongo hi orde segurança e tranquilidade pública. Então, loko hi vona a vanhu va mahitela vugevenga hi ta va khoma.
8: Munyiko wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Karmini ya leti na vulavula hi timhaka ta vugevenga ti vonekeke ku heleni ka vhiki lana xifundzankulu Maputo.
0: Kanima mvurani ka sidumu hi ya Nyambani. Kuruj Vermelha di Msambiki, nhlangano nga lombiki mfumo lowu tlulula misaka ku va wu ya mahlweni ku seketela vanhu lava va nga ta tshukaka va kumiwa hi timhangu ta ntumbuluko. A mahungu ya mhaka leyi ma ta hi ku landza na Horacio Rumau.
10: Murhangeri wa Kuruj Vermelha lomu iNyambani ya nangawa leswaku ku na ni a va voluntari lava va nga kona hi madistritu va kumeka na va karhi va maha ntirho lowu wa ku vonelela loko u xikungindi. Emilia Candido yena loyi a hlamuselaka leswaku ku tshika a vavhuneteli va Kuruj Vermelha ku na ni kambe a swibiha swo karhi leswi nga kona kasi ku loko u tshuka xikungindi swi humesiwa kasi ku vhunetela lava to tshuka va hlangana ni swimosi swa ntumbunuko ku fana ni mitalo a jihala hambo leswo ni zwin'wanyani. Yena a engetele a ku a mamboni hi xifananiso kama ku nga ve ni ndhambi a Kuruj Vermelha hi yona yi nga hisini yani hi pfunetela lava va nga kumeka na va karhi va hlangana ni xikarhi lexi ku tirhiseliweni ka lava ka siku hi xihatla ngopfu va susiwaka ka tindhawu ku nga tala ngopfu a mati. Emilia Candido a lentirho wa simama
11: hi ya hacuka mabaraka ku ma bohisiwi njhani hi sangulisa ku bohisisa mabaraka lawa loko hi vona ku laha ka nghena mati n'winyi wa kona hi ma wona mabaraka ya valiyara ha veka malona hi gwimba hi gwimba hi veka tisinya hi gwimba hi gwimba tingoti leswaku loko a cingulucita xi nga mbetisi xibarakana lexiya hi ku loko zaciza cimbetisa wa ta yi kuma mali wana ya ku wakisisa baraka ligiya i hambiloko u ya wakisisa tiva ku loko a cingulucima baraka ligiya gi famba a michumu leyi a nga na yi lomungwini munhu gaya yokhe yi ta luza e hambi yana munhu wa kona podomu luza kani leswi loko hi tsutsumela ku ya hi ya vuxa swiyindlwana leswiya swo barakana leswiyana na cingulu xi nga sepa ha swi kota ku minimizara a madano intau hi lexi ngopfungopfu hi tivekelaku ivhexi ya ku hi nyimela ku swimaheka hi fela ku famba hi ya ha kumaku a swigoho swi tele swigoho ku gwekele swo tala hi rhanga hi nghena hi maha ntirho lowu kasi ku loko ciba cingulu a madano ma nga hi ya hombe a vanhu na vona wa vona va sukile i a hi kumi ngopfu xa ku luzekeriwa hi vanhu vo tala.
10: Emilia Candido murhangeli wa Kuruj Vermelha di Msambiki lomu iNyambani.
0: Kanima Rumau Nicola Mukavele wata na inawu ini mahungu mavulavulaka hi ku xikuvala ka tinhlari ta vudayi ka mapayi a xifundzankulu Gaza hikwalaho ka ku tlakuka ka vanhu va khomiwaka hi mavabyi ya zezese kumbe malaria. Mukavele,
12: kuvulavuli wa tin'weti tinharhu ta lembe leli tsutsumaka lana ku vuliwaka leswaku ku ve ni nhlayo ya ku fika ka 1020 wa tinhlayo ta malaria ta ku hambana ni 170 ka leti ti vuliweke eka ku fana ni nkarhi wa ku fana ka lembe lendluleke marito lawa ma hlamuseliwile lowa vonelaka ta udaho axifundza xa mapai paulo chauki lweyi a hlamuselaka leswaku a tinhlayo leti ti nga tshuka ti khwelile hikwalaho ka timpfula leti ti vonekeke ni kwalaho ka tindhambi leti hlaseleke xifundza nkulu gaza ka lembe leli paulo chauki a hlamusela nakona leswaku hikwalaho ka mintirho leyi a letiyelanaka ni ta udaho le mapai ti karhi ti endla hinkwaswo ku ve ni ku yehlisiwa a tinhlayo leti ta malaria hi ku ve ku tsatsiwa miganga hi ku tirhisa a michikitelo nakona hi ku ve ku ve ni ku basisi byinene lomu a tithangwini paulo chauki a hlamusela nakona leswaku hi ku tirhisana ni swihubyana leswi pfuniselaka leti tiyelanaka ni ta udaho ku ni makungu ya ku ve ku ya veliwa michikitelo ka xitshungu matshan'wini ya ku ve ku pumbiwa a vuphalalisi bya tinsuna leti vangaka a malaria
13: bon a xifundza xa mapai na xona xi kumeka na xifana ni swin'wanyana swifundza swa provincia aku ama tsamela dzedzi makanzihili ka tihotili ta tinharu ta kusungula ta lembe a xingetani hi ku fana ni lembe linga hela ama vadzi ama famba hili tinambara ta service center yin i kazo ximaxi a lembe leli hi kusungula ka wait ka lona hi kumele hi ka kukanyana hi ma 1022 kazo maxi lexi xi hengesela ku hi tsaka hi ku a hi si kumeka ni ku a tivagu leti kumeka yini ti hundzele misaveni hambi ku luza vutomi
12: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya tatana paulo chauki loyi a vonelaka ta udaho a xifundzeni xa mapahi loko a le karhi a vulavula hi ku tlhatluka ka tinhlayo ta malaria eka ndhawu liyana ya n'walungu ka xifundzankulu gaza nhambileswi tinhlayo ti khweleke tatana chauki loyi a kombaka ku tsaka hikwalaho ka ku ve ku fika nomo lowu a ku se humelela nghozi ya lifu hikwalaho ka mavabyi lawa
14: Eyo kan mambo Nicolas Bukavel Armin Wasing jale rilandzaka hi na rivulavula hi ku tivexela katiku hi xipimo xa khomera malembe tiko ra Msambiki ri kungwa ta ku va ri rikulu ka ta vubindzule bya makaju a hi swona Armin Wasing
15: kasi swakoteka ku landzisa leyi mipimiso ku kare kumbe wa tiro wa ku vuxeteta a masimo ya mikanju lomu atikweni laha ku bindzuliwaku a kusuhani ka 10 wa magidi ya mikoli ya mikanju na hi vulavula hi 10 millions wa mamudas leswo hi lembe mikoli ya mikanju leyi yi phakeliwaku ka vanyamabindzu hambi ni lava van'wamuyeche va mahakutirho wa ku rima a mikanju kasi ku ka bindzuliwa a tikaruso hungu leki giveki nyikiwaka mitirho ya Radio Mosambiki ha Tomas Maringula khari ya ku ta hi laha ka ndzawulo ya ta urimi swin'we ni vutsevi Tomas Maringula i hlamusele leswaku handle ka ku bindzuliwa ka mikoli ya mikanju yi phakeliwaku ku karhi ku landzisiwa makungu ya ku vhuletela vanyamabindzu hi ku va nyika timali kasi ta tirhisiwa lomu ka ntirho lowu wa ku bindzula a mikanju Tomas Maringula ivi a siya hungu leka ku i tshimatshima ku ka malembe mataku ku hundzisiwa a hlayo ya matoneladda lawa ma nga vi mabindzuliwa hi ka lembe ka 1975 ma nga vi laha ka kusuhani ka 200,000 wa matoneladdas laho i tshimatshima a ku hundzisiwa ku tlhela a ku woneka leswaku a tiko ga swi kota a ku tibindzulela yi tlhela gi bandzela ha goji na ku nga hi ku rhumela kutani ku xavisa tikaruso to kala ti nga bandzeliwanga ka matiko mundle khada kumbire Tomas Maringula ive a hlamusela leswaku makona makungu maswa lawa malandzisiwaku ka siku a urimi kutani u bindzuliga mikanju gita vegikuma a pfumawulo
16: a Instituto de Amêndoas de Moçambique anga ravila Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca yini a programa ya yintshwa leyi nga ta maha ku hluhluteliwa a mintirho ya vubindzuli ka tikarosi ku ta hluhluteliwa ku a timhaka ta ku bindzula a mamuda ni timbewu ta tikarosi ti ya mahlweni a manevi integrado a nga mintirho ya ku basisela ni ku haputela ni ku fafadzela mikanju yi ta hluhluteliwa ku yi hundza a ma 8 millions wa mikanju fafadzeriwaka lembe ni lembe para 30 32 milhões de mucanjo, antes a cuca a kufika ka khumu wa malembe lawa mataka ati karose tita hunza ama 195 mil toneladas kuya fika 760 mil toneladas lomu ka khumu ka malembe lawa mataka vati kuta xuxutiliwa ku a va se topi vantu va nghena ka mitirho ya bindzuli ka mikanjo kusukela lomu ka ku bindzula mamuda lomu ka ku xavisa mimirhi ya ku fafazela ni lomu ka ku bandzela a tikaroso kasi ku a bindzu ka mikanjo ki ta ya mahlweni
15: ku vulavula ka Tomas Maringula khari ya laka mitirho ya ta vurimi hi ximu xa tiko a tsindza ka maposo na a karhi a tlhamusela hi leswi ku nga makungu ya vubindzuli ka tikaruso a tikweni ka Mosambiki.
14: Kani mambo Armindi Masinga na ikongo suka Nyambani ya ka Gaza lomu mfumo wa xifundzankulu lexiyana wu tlakuxaka a vubindzuli bya makajo hi mahungu lama taka hi ku landza na Bonifacio Novela.
17: Murangi le xifundzankulu Gaza hi loyi a ndhundhuzelaka mapimo ya mun'we wa mbindzuli wa minkanjo xifundza xa ncongweni ndzeni ka ku hluhlutela ku bindzula a mintirho na swin'wana. Hi vulavula hi khale ka mutirheli wa migodi Afrika-Dzonga loyi a pimiseke ku va a pfula masimu lana eka wona a byalaka ngopfu minkanjo. Minkanjo leyi nyikelaka a ta a juma hambi ni ku va a kota a ku tihundla eka lembe lin'wanyana na lin'wanyana a kotaka ku va a bindzula a wu tlula 10 wa matonelada na lin'we ya tinkanjo. Handle ka vubindzuli la minkanjo kumbe tinkanjo ka nkarhi lowu ka masimu ya yena ku na xipimo xa wu tlula 1,502 wa minkanjo hambi ka yin'wani migwalo leyi a kota ku va a jisa ndyangu wa yena hambi ku thola van'wani vanhu va muganga. Hikola eka mapimo lawa murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margaret Damapandzeni Nxongo loyi a nga ni ku ndhundhuzela hambi ku hlohlotela leswaku va mapimo lawa a ma fanela ku va ma landziwa handle eka mulumuzana loyi hi van'wani vatshamitiko ndzeni ka ku va ku pfuxiwa eta cuma ku engetela mahanyelo emindyangwini hambi ni nhluvuko wa muganga.
18: A murimi loyi hi nga mi kuma ka Bungani se a na matimba ya ku hi yexe a ya mahlweni ku va tirha. Hi khulume hi 40 hectares 1,750 wa mikanjo sweswi wa bindzula 11.6 toneladas a na mutsumbula a na timbaweni a na tindluvu a na mavele hinkwaswo leswo loko a swi patsa swi ta endla ku va a engetela matimba ya matirhelo ya yena ni ku xava swigotso leswa ngo swa ha muchotela ngopfungopfu swa ku va a kota ku prosesara tikanjo a ta ka a nga ha ti xavisi na tina matluka ya tona ni yin'wanyani michini leyi a yi lavaku hi na ku tshemba swa ku ka matshamele laya nga ka wo sweswi se a bunyetiwile fanele ku va se minenge ya yena a kongoma ya phambili. A 1,750 wa mikanjo leyi hi yexa tibalele ya ka nyikiwe hina mfumo ntawu ali ku va hi mi chuvisa sweswo swi fambe hi mikondzo ya yena.
17: I marito ya murhangeri wa xifundzankulu Gaza Margaret Damapandzeni Nhlongo na ndhundhuzela makungu ya mun'we ka khale wa vatirheli va mugodi ya Afrika-Dzonga a bilaka a minkanjo hi ntalo ni yin'wana migwalo xifundza xa ncongweni.
14: Kani mambo Bonifacio Novela wa ku rhandzeka muyingiseti fika magamu ka nongonoko dzongeni ka tiko we namuntlha nongonoko lowu wu katsakanyaka a mahungu ya ku hambanahambana ma humelelaka ka swifundzankulu swinharhu swa dzongeni Maputo, Gaza na Nyambani. Nongonoko wa namuntlha wu lulamisiwile wu va wu kombisiwa hi Stelio Manyisa a ni vanga Nech ni ve ni nseketelo wa Tomas Bruma ja leri khomeke michini a ku va swi koteka ku va nongonoko lowu wu ya a mpfhukeni hi ku navelela vuyiseti byinene bya minongonoko yin'wana ya taka ya dzongeni ka tiko ra Mosambiki. Bye bye.

0: inkomu muyingiseti ka xengeleshi xa mahungu ya dzongeni ka tiko namuntlha hi ta ni mabulu hi veke nawo ni vurhangeli bya nhlangano wo ka lowu nga lumbi mfumo soko def u lulamiseke emagovela exidorobanini xa ka manyisa ni vavanuna lava va dyondzisiweke ku va va ni mahanyelo manene ndzeni ka ndyangu xileswo nuna na nsati swa sindzisa a ku va va li ni mahanyelo manene enkongomitweni wa ku va ku n'wi humeleli etihanyi lomu emindyangwini nakona ku karhi ku vuniwa leswaku ka masiku hi nga ka wona ku sukela khale vavanuna hi vona va taka na va rhangela emindyangu matshamelo lama endlaka leswaku swi sindzisaka ku va matshamelo lawa ma cinca hi wisa swoswi wansati hi yena a kotaka a ku a ya masin'wini a vuya emasin'wini a ta vonelela talakaya lana mumuzana loko a suka a ya ntirhweni kambe u vuya ntsena lowu loko ntswii a dlambu laha a kumaka yena hinkwaswo swi lulamisiwile nakona ku vula leswaku wansati ni wanuna swa sindzisa a ku va ku ri ni mabulu swi nga ndlela ya ku va ku ve ni ntwanano la kaya nakona ku vula leswaku wanuna ha yena ntsena enhloko ya ndyangu hikusa na yemamana a nga swi kota a ku va a thiva etimhaka la emutini mabulu veke nawu na Rashman Ubisi yena a nga muhlengeletelo wa makungu mayelanaka ni wanuna ni wansati ka nhlangano lowu wa sokodeve tanihi la vuleke kona exidorobanini xaka manyisa
1: a nhlangano lowu hi nga wu endla namuntlha lana i nhlangano wa vavanuna hi nhlangano wa mabulu ya vavanuna na va bula hi xivona va bula hi ta vona a makungu ya sokodeve hi nhlangano lowu i ku va hi tlharihisana ni vavanuna leswaku va va xiyenge endzeni ka makungu ya ku hluvukisa wansati ndzeni ka makungu lawa ku ni mintirho ya ku hambanahambana leyi endliwaka ndzeni ka sokodef layi navela leswaku wanuna a tlhangana ni wansati ku va a mintirho leyi pasa intawu swi ni lisima ku va hi rhamba vavanuna lava ku va va ta tiva makungu lama nga ndzeni ka projeto ni ku tlhela hi kambisisa leswaku va titwa njhani hi mayelana ni mintirho ya ku hambanahambana leyi endliwaka hi tlhelo ta vurimi ta ku xavisi la bindzu la ta vurimi ni swin'wana na swi lava ku hluvukisa wansati kambe laha ku hluvukisa wansati ku hluvukisiwa ni mindyangu ha swona hi ntlangu priest hi rhambaka vavapapa hikuva va ta va na yini
0: a nga va hikolaka ku kuna leswaku vavanuna va haya mahlweni yo khunyamisa vavasati
1: a hi ni swikombiso swinyingi nkarhi lowu hi nga fika hi sungula projeto hi vulavula hi vamamana lava hi tirhisanaka na vona ndzeni ka projeto vamamana van'wana va hi tisela marungula leswaku le kaya a nkama wa ku a ta fambisisa mintirho ya projeto a wu kumeki kahle hi makhambi man'wanyana loko hi tlhangana vamamana a swi va karhatela ku va va veka a mavonelo va vulavula hi ku tshuseka endzeni ka mitlhangano ntawu i li xikombiso xa leswaku hakunene ku khinyavezi a li li kona hi ntikelo kambe namuntlha loko hi cuvuka ntshaku hi vona vamamani lava nga ni matimba ngopfu swinene hi vona vamamani lava ka mitlhangano va vekaka mavonelo hi ndlela ya ku tshuseka hi vona vamamani lava va va rhangelaka mintirho ya ku hambanahambana ni nga nyikela xikombiso xa leswaku mamana loyi a rhangelaka kumbe presidente ya swona murhangeli wa cooperativa leyi nga vumbiwa ndzeni ka projeto haleni maputu hi wansati loyi a ngo vhoteliwa enhlanganweni ntawu i xikombekiso xa leswaku ku ni ku yantswa kukulu ngopfu swinene ku tshuseka ka mamana ku va a vulavula swi kombisa leswaku mbilu ya yena na yona yi tlhantlhekile handle ka leswo va tatana leyi hi tirhisanaka na vona hi vona ku vevuka ka vona ka mintirho ya ku hambanahambana ku tlula nkarhini lowuya wa swi kota wa payiso swi ku kombela mamani ni ma ni ku pfuna ku endla swa ku karhi xikombiso papayi a teka regadori na yena a pfunisana mamani laa nga kona ha swona ntawu swi kombisa ku cinca ka leswaku vavapayi va vevuka ntawu hi leswi swi hi tsakisaka hi leswi hi nga vulaka leswaku i mihandzu ya ntirho lowu endlaka
0: ka marito masiekelana na mikhwavela hi vone vanuna vanyingi van'wani va ni ku ganagana van'wani va yala van'wani va pfumela leswi swi hlamuxela yini
1: leswiya swi hlamuxela ku andzeni ka vona ku ni ku hambanahambana ka mapimo ku ni ku hambanahambana ka xiyimo xa mahanyela emigangeni lava taka hi kona u ta vona leswaku a nhlayikulu ya lava vanga kombisa
0: kwini tileka matsamela munhu
1: ati hanyi ndzeni ka minjangu leyi tirhisanaka na yona hikusa hi ni ndlela ya ku fikiseriwa marungula la loko mali kona ndhawu loko marungula ma nga fiki ku fana ni ku sunguleni swi kombisa leswaku ku ni mihandzu ku ni ku cinca kambe handle ka leswo hi pima mhaka leyi ya tihanyi mindyangwini hi ku tirhisana ni vanghana va hina va mfumo andzeni ka district sokodeve a tirhisana ngopfu ni ku hlohlotela ndzeni ka macommunidad handle ka ku va hi tirhisana ta vurimi ni ma-association hi tirhisana ni vanhu lava nga ndzeni ka ma-association hi tirhisana futhi ni tiko hi ku handza ka lona ni te hi tirhisana ni makooperativa a kooperativa i ndhawu ya bindzu hi dyondzisa a varimi hi dyondzisa vamamana ku endla bindzu ntawum ku vonake leswaku ku ni amukhandlo lowu u yehlisaka bindzu ha yini ku va murimi a teka michuma yana yo bazara a ku xaviseni nkarhi wun'wanyana swi nga fambi kahle bazara swi lava ku a hlayisa michumu liya a nga na kona ka ku hlayisa hi nkarhi wun'wanyana a bindzu xikombiso mihlata ku ni mihlata leyi ya yitsongo swinene ya ku a bazara a yi kumi ku xaviwa hi maxaviselo a va ta va swi endlisa swona ku ni mihlata leyi ya yikulu ngopfu na yonavo ya ku a vaxavi bazara va yi tsakele ngopfu laha mihlata ya normali ntawu ku ni mapimo a tidyondzo ta projeto ti tlharihisa vamana ni vapapayi la nga varimi ku va a mihlata leyi yi nga luzi ntawu a layana ku yakiwa ka kooperativa malwana swo swi vulavulaka ku yakiwa i ku va ta va ni ndhawu ya ku gaya a mihlata liya ku va a mali yi nga luzi bindzu liyandza mihlata leyitsongo mihlata leyikulu ngopfu yi ta gayiwa yi endla swin'wanyana
0: swi nga ku ncwini
1: ku lava ku endliwa masumu hi xikombiso ya mihlata ku na ku endliwa swa machips vatsongwana va swi rhandza ngopfu swinene ya mihlata ku na ku endla mafarini ya mihlata ku na ku endla mabolo tifiyosi ta mihlata ni swin'wana
0: matshemba swo leswo swi ta pfuna evaririmi lava va maka emitlangwini leyi nga makooperativa
1: swi ta pfuna ngopfu swinene na vona va hi byela leswo va tsake ngopfu swinene marungula lawa swi pfuna ngopfu hikusa a mihlata leyi yitsongo ni leyikulu lava yi tshika khale i li mali yi nga luza kasi swoswi va ta xavisa mihlata leyi nga hlawuliwa va tlhela va xavisa ni leswi endliwaka hi mihlata liya na va cukumeta khale
0: inaka sokodeve swoswi a vonelela vanhu va nga kilomu mosambiki
1: a nhlayo ya projeto leyi yi famba lomu ka duas mil e quinhentas mulheres, são uns 500 ou a vanuna. Na evolução do projeto, linga sungula kuba ni ntshimantshimayo lona luma distrito kusuka ka lembe la 2021. Então kuta fikela namuhla ya ka ku heleni ka projeto lembelele. Hi le kusuhi swinene ni ku fikela tinhlayo leti ka swihenge swin'wanyana se swi fikelelile tinhlayo leto. Kambe handle ka leswi a ni tsakela ku veka leswaku loko hi vulavula hi tinhlayo ndzeni ka projeto hi vulavula hi lava pfunetiwaka hi projeto hi ndlela ya ku yandza kambe ku ni tlhelo la timembro ta cooperativa ntawu a ka makooperativa mambirhi lama nga kona lin'we ka gaza lin'wana haleni maputu se hi vulavula hi lomu ka henhla ka 200 wa vanhu va nga timembro ta makooperativa
0: kasi hi tlhelo yin'wana hi ve hi bula ni vavanuna va nga lavangaki lava kumekeke ka magovela lawa lava vulaka leswaku kunene swa sindzisa ku va ni ku cinca lomu emahanyeleni ndzeni ka mindyangu hikusa swoswi na ye wansati swa koteka a ku va a tsema etimhaka to karhi lana a muntini nakona va vula leswaku a va ta na vaphazama masiku ndzhaku hikusa a va nga li tivi elisima la ku wansati na yena a kota a ku va a thiva timhaka to karhi lana endyangwini
2: na vito byanga mina zemuxexitshama ni twariwa ku lomuxatimalwana localidade ni mukweni a nhlengelano lowu hi nga va namuntlha sokodeve a va nhlengeletano lowu wakulu phalexitaletive leswi nga swikulu bya ku khweketa wanuna ka xithungu ka mahanyelo la nga ka wona ni nsati mindyangwini hi nyoxe swinene ndyangu lowu a ve tlhengela ve phalexitaletivi nga va ni She didn't have any to I find a governor, a Tatari, a Kumu, and got a Tatari, a Kumshi, a Fanagavan, an easy to Jaguin, a Sandin Kamunt, a Kutai Tanga, but strong one and one, but it's to a Quinitako, and Yapambi, in Kosha and Bakatanga, but it's a Kamens, Shibula, and Kuznai Tanganil, in Kutakunish Kazatu, Kutavana Lotakanikan and Jumbin, that was Kazatri, 20 years, Lakai. I saw Pai, Maman, I saw Trungwan.
3: Last kombeleka ka kuveni ni wasati a fanele ku xikarhi ka munti a nikiwa nkama ku na ye ani rito last fanele ku veneni a wasati I direto ku loko amlumzana loko ani mali ndzeni ka munti a swi tiva ku hlanganisa va tshama hansi ni wasati va kombisana leswaku amuholo hi lulu ku wanuna holile hi yenxa yini leswo hi leswi swi byalaka entwanano endzeni ka munti naswoho a vatsongwana ku veni ku va ni nkama ku hi ni mabulu na vona Atikula hahluka hikuveni ni heva tswali ngana mabhulu ni vana va hene kasikele ku hini mabhulu lana va pfuleka ka swifuva ku va va hibyela leswi va hanyaka ka swona
0: lana kuveni dokodela lwe a jonsiseke leti telanaka ni makhomele kahle ya wansati
3: a dokodela vhele vena yena tindlela tinyingi a zame kuveni ni a hi pfuxa tindlondlweni leswi swi ngo e wansati kula kuveni ni uni mabhulu na yena yoku hixtalo yoku mama vazwi manyingi hikola nuka ku hanya ni vavasati kambe parako hi kota ku hanya na vo hi nghena kambe hi nga va hi ya mibedweni kambe swina a na mabulu na vona kula ku veneni ni mabulu na vona ku sungula
0: vavanuna vanga vangaki lava hi buleke na vona exidropaleni xa ka manyisa mayelana ni hlengetano leyi yi lulamisiweke hi ntlhanu wa kwalonga lombi mfumo soko dev lowu patseke kusuhi ni munhu wa makumi vavanuna lava va dyondzisiweke hi lisima la ku va va tiva ku hlonipha e wansati kun'we ni ku ve ni ntwanano ndzeni ka ndyangu swi nga ndlela ya ku a vutomi byi famba hi ku na byala kun'we ve ni tihanyi lomu emindyangwini nakona ku vula leswaku soko dev a karhi a tirhela lomu etikweni ra Mozambique kusukela lembe ra 2021 lana atirelaka swo zvi kamela usungula eswifundza nkulu Maputo na Gaza kambe hi kuxuva ka nthangando ala kuva mintirho ya wo mafika ka swifundza nkulu swinwani swandile kwa ku vhikiriwa etimfanelo ta vanhu lomu etikweni ra Mozambique.